0: jalo wena mamedi wa ka ene le famole a re gwetsa mme a ke gutla jalo ke gutla ka yona jalo ke se ke gutla ka nnete ke kena jalo sehlohong sa rona ke kena sehlohong sa rona mamedi ke itsitsintse tsena gobane ke utlwa gore e ya mo e leng gore ke batla sehlooho sa rona se tle se fitlhe gona teng se tle se fitlhe teng wena mamedi ga o sheba taba e teng mona yo o buang ka yona gagolo yona ena ya leseko taba ena ya leseko ka nnete gore na ebe ke taba e hleng e leng jwang mamedi tse dingwe tsa ditaba bohlophising ba rona bo bontshitse ka nnete gore go etsa le ditaba tse ngata mona lefatsheng lefatsheng ka kakaretso mohlomong motho wa ntate e ba o ne a ntse a le morago kwana merafong a ntse a le merafong kwana morago mosebetsing kapa gotlhe mo e ka bang o teng ka nnete a le gona teng ka tshebetso a ntse a sedile lelapa gae e be ka nnete ka dilemo ga dilemo di ntse di rwalelelana ebe ka nnete ntate mohlomong ga se a le gae kapa ka nako e nngwe a se a itlhokagaletse go ne o sa tsebagale le gore morago kwana moo a neng a ntse a le teng ka tshebetso a ntse a batla metsontsunyane o qeteletse jalo ka nnete a se a e ba le ngwana a se a e ba le ngwana gona mono ka nnete mme ebe ditaba tseno di re ngwana qetelong ya letsatsi ntho o thweng ke leseko ka nnete e tla mo tsitsinya e re ae o lokela o kolo batla gaeno o kolo tseba gorena ba gaeno ke go kae motlhomong dintho ga di mo tsamaele le gantle o tlhoka tshebetso ga gabo motho wa mme e re ga a fitlha ka nnete ebe ke ona a makalang gore ntate ditaba e ne letsetsee ka tsela e jwang taba e wena mmamedi wa seemo sa lesotho re ntse re le tile thojane tsena na taba eo ya leseko e tlile ke taba e e leng nnete e e leng gore ka nnete ngwana a ka llela leseko mme ga re le jalo re tle re jale batho ba bomme ba tle ba re tlhakisetse gore na ka nnete le bonggono ba tle ba re tlhakisetse gore na jale maemong a jalo ao ditaba e seng e le tseo ka nnete ntate a seng a ile a ka a ba le ditaba tse jalo maemo e se e le yana a tlile le bo ntate ka nnete le bo ga ngwane le bona ba se ba gae ditaba ke tsena se di le teng motho o se a le teng di e sebetso ka tsela jwa mme a se di le teng go a tlhokagala ka nnete motswadi e mongwe a ka bona go a tlhokagala ka nnete ngwana ke ngwana ena ga a na le phoso ga a na molato mme taba tsa gae tsona re lokela re di sebetse taba tsa gae tsona wena mmamedi di lokela di sebetswe nomoro ya rona e ntse le eno o e tseba mmamedi gore o tlo ko re efe ka nnete gorena ditaba ga se di le ka maemo a jalo ditaba se le ka tsela e jalo kgothaletso e be goreng ka nnete wena motho wa mme motlhomong ntate ditaba se di le ka tsela e jalo a sa tlisitse motho a sa tlile a re ka nnete nna ntate wa ka ke ntate rapelang ka diengwane go utlwala a ile a ba le nna ga ntse a le morago kwana ga ntse a le morago kwana jale wena o le mme ka nnete taba tse jalo ga se di le teng tafoleng ya gago di e sebetswe ka tsela e jwang gagolo na taba eo ya leseko kapa yona kgwetsa eo ke nnete ga kae gore e tlile motho wa ba gannwe ke taba tse jalo kapa motho ka nnete wa ba ntse a ipatlela gore ae nna ke ntse ke batla go a tseba batswadi ba ka fela ke ntse ke batla go a tseba ntate wa ka ga e letwe
1: kaofela jabana jago bontate
0: jalo
1: ntate nkanane di mmale tathojane
0: ga o be jalo ntate waka
1: ntate yo tane ke bokaaka selo magaeso kitaganeng bagae ke gaeso
0: ntate
1: ga ba mmookamedi wa mananeo ke mang
0: ke mme mo leboeng tsao
1: alaoae mong ke mang gape
0: o ke ntate kabelo mosothwang
1: alalaeyonae moimang mme mo leboeng tsao ee la bosiuje mang
0: o la bosiuje
1: Eh.
0: Ala bo sujena se gele lebe itse ntatwa.
1: Ah, ke le ba ga ye. Ke go ya ga ye ra mo ra fana ga ke. Ke fa nda di. Ku bona ra ife go bona na o le so so madiwa.
0: Eh, ntate.
1: Re go pa go tlobe. O go go thuse. Ka hore. Motho e molemolemole mo maikutlo gae a botlhokwa
0: yona e tlile se le jalo ntate wa ka e tlile e
1: ke nae gonyanyae ga e ntlhaba mona le ana ngo ntlwela a bua ka setlhoo sa
0: ya ntate
1: jale setlhoo ke taba goa kena o beetse go motho o le mongwe a saisela yena o bona jang kapa o tseba jang kapa o bona ka
0: botlhokwaemaikutlo ke afeng ditabeng
1: tse maikutlo ke afeng ele motho e monge botlha a kwana o sa motelele o metse wa o tlogo ke ya ntho e sele ai tabe me je mba ya asgere a hora ine fete ga re se fitile tsho go bona tso tsa onda
0: e ya ntadwaka
1: wa tsama ntadi nka re ma tatuwa
0: ntadi
1: ke bua nnete fela e bong go le bona mo ba ba e me go ga ka mo
0: e ya ntadi
1: se lo sa ho se rena hantle ntle na hwetsa na ke ka nnete o morwa ka tlo ha u dingwa ntla le tshare se kwa na fiam
0: ho rwa ho rwa ho rwa
1: e ke ba tau tshe ga ntato o ja tsena na di fika na ga o ntina re o ja tsena ga o fa tsona ha ona nnete mo
0: ho rwa lo ntato
1: batho ba ha le kwa na bo mmele bo ntato ha le kwa na kwala bana bo thinki bo mogamang ha le bana bo thinki bo kuke bana ba ba thumba ba ba ntse ke bona ba go ne ga utlwe ga le kwa na sa le hae
0: ee
1: mme ba nka di go di tsile ke mbale siko
0: nta
1: le go feta mo ga u e le e le ho tla ba na mo nta ke ndi bona le ba mamang ba ba ba tla yiwe ka matsatsi e le go tabe e bo le o nda di tsaba tsena se di tsaba tsa bana ba ba ga u tsena ba ka ka o hlalefa hona go se o se o le teng ha ona nnete mo
0: ke lo ga nna ba taba di tokelo e ngwana a seng a ukgo ga ele nna ke batla go tseba fela
1: le nna ya rozo ya nda nda twa ga jima
0: o
1: ha ona ndi le mo di le se go ha e tsana ma wa sala sopo a ha yo ndi
0: empa yo lo o ukgo hanga ta hotu ha e ka nete ha sa khutla bo le sotho mona a khutlela mo ga kona taba tsa ha di tsama hantle
1: a a bu ana nnete mo nda ke au o tsara ga ba mo re ga ba jira ntsa ntse ba ta mo se mo ya ba ene mutimo mo lo rapela o ya ka ga ha u tsa mo no e bo ndu fuwa se fa di ka mo dia ne mo no di e ga u fika mo ya na kwa ya wa mo se ja fika ka la go nge na kwa hawe
0: o o o na kwa a ile na kwa ya go tlotlola mo sebetsi e be le na kwa e se yone e be so bile yona
1: a se se bona kwa ha ha u go ga ma go tla o je fa di ka mo dia ne mo no se ti di ka ka ba se di ne le ntse
0: ya lo so thola mo sebetsi
1: o se go botlana
0: o
1: re go dare da dinga go fela le nnete ke ba tla go buka go le tsa ya ba ka di go itse se mpa fela le ba sotu kwa ha o na le mo le ka ba bona o ha o na le taba o le le ke go itse mo ha o le la go itse ha o la go itse ka go tsama se mpa fela le taba go fela ba sotu ba hala yo ne ba i bo go nga taba tsa ba tla ba di buka ya ba ga tsa ba
0: fela bjalo o hlokomele taba eo ke hopola taba ena ga o e bua tsena ke e hopola boemong botšhena o ko hlokomele ngwana ga o ka thowalela kae kae mohlomongwe ntse o thoela mohlakwana thola mohlakwana thola bomme ba kgona go ba re ya kolo thudisa ngwana ka ntle ba tsebana mme o tla itse mohlakwana kapa eng o thole
1: abo ga ke tseba ke mme felaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kasi kila paka mwe na yata wiza wiza wiza kati kweza ha sindu di jimbo zio wole kwa na fela zio zio na kiji nzi hili mbato na hawa lili muka wala kwa wala kwa wala kweza mwa ona jia wala kwa nanda nda nda dwa kaji ma jimbo nga hai nanda ta hiya troba nda nda dwa kaji na sida dwa kaji na kona haji mwa kati nda dino ndo yu nda dwa kaji liya na kuji nda dia wana kweza
0: oh
1: kila dijo kuna ile baga fuo nda dijo hali bwanda
0: ti hali bwanda twaka
1: hali wa ga so na na ji yo kuna wa no tu wa ra ji ga hala aso e le dia ile mo ji ka tena ri ga ji so bwanda ji ye ji ga bo da ona hali ma ye ka sa bwanda ji ji ra ba na lo ka go de ma pla
0: e ba ile le kise ba inge ka
1: e ji da zola ri ji da nda dijo wa hali ma na ji ji ne te wa ra ma ntwa ona ka sa e bu ni no he na ji sa ga ji so re mwana ka ha o bone ka o dogola le ntwa la la ka o dire ba ze ga di mo le ba ga di se o di ga go nka fa sa wala ba ndu ya le le ya mo di ka ne tin tin ba ka na na mwana ka to wa tsi ndu di ba di ah a di ga mo la di mo mo wa ga na wa ndu ke ya ga go ya ba mo sa ba mo sa lu se ga ba go di mama ntwa di na ji
0: ke a le bu handa twa ka
1: le digo na yo la gaso y le más un bada ya se bu anda
0: ai le twe
2: ala ga se tsama
0: ka o fela
2: tsala na fa go
0: ntate

0: tengalane le
1: e ya ndatwaka
0: dibisa ga ke ndatwa le ke la hola mo hanga mo ga
1: ndati
0: la ta satha ba machaje
1: la satha ba machaje
0: ah
1: e ya nda
0: ha ke se ona taba e ka ka e bua jang ho re tlo ka ha
1: ka tse le o ka e buang ka yona fela ha fela ile ile ka ga taba eno
0: e ya motho ba ntse go pa o ku
1: e ya nta
0: ene ba tho ke na le tumelo tse sa pane
1: e hura
0: ba le dikote tse tintana le tumelo tsa gona ya ka tsabanya
1: Je vois que tu as
0: dit que tu as dit que tu as
1: dit
0: que
1: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
0: as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ba re ntse re di khalema
1: e ya nta
0: e o tlo mo le mo go na le tumelo ya hae ntate wa ka
1: ntate
0: re ke ke na se hlohong sa hao he
1: ho bi jwa lo ntate
0: malapa mang ntho tse ngata tseno e neng di etsuwa ke baholoholo ba ntse ba di gaola ba di fedisa hantle ka molao
1: e
0: ana jwa le tjena nna ya ntseng a bua le wena ana wa motswala o le a nyolo wa Gauteng kwana ena motswala o nyetswe ke mosetsana
1: e ya nta
0: o nyetswe a ba le ngwana nneng nna motswala a hlokagala a se ka ngwana moshanyana ngwana a hola a hola a hola a tsamaya Gauteng ba qetella ba se ba na le ditokomane ka mane ka ofela le mme wa hae a kere ke re ka utlwa go sothwe lebelele baeti ba tla hae mo
1: eya nta
0: batho bana ga ba fihle hae mona ke motswala le ngwana ela ntate motho enwa bophelo ga bo botle a ntshwarele ntate ntho ke ena e
1: ntshokodisamoeanta
0: molato re ka re ke tlhaka sena sekoti ile bathong ba ba gago jwale ba ntse ba re ke ise ngwana go ntatae ga ke re ntata ngwane eno ga a sa phela ba gana ba re ae ntata ngwane eno ntsa re teng ngwane eno ga e go ntatae ntatae ya go mo tshwaka ka matsogo motswala gante ngwane o moentse le ma a bolela ka nnete go ka nnete ngwana ke moentse le ntate sebelele ditšha
1: e anda
0: ga tlameya gore re ela pin le eno potso ya gao itse na wena mme ga taba di se di fitlha di le tsena
1: o
0: etsiwang ga tlameya gore re ela pin le eno jele re pote gona ka mane ka gomme pele re lo jwetsang tate
1: e
0: mme ka letlhonono ke batho re re ba tsebang ba re tlwaetseng e mme aba ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena ke tsena mme a ne a opa diatla a ka a tseba gale monna yo a ntshokodisa ka eo motswala wa lona mme ngwane o tlhaong ya gae ha e sale ke tse ke mmona go ngwale no kwa lapale
1: o a bela
0: ha popane le bana bana ba mmona
1: ee
0: mpa holokile ntate wa mona hana bua le hayo le tle le khutle ha le teng le tlo bolela ditaba tseo ana go yo nna ke tla etsa jolo ka heka ka ha ke tsebeletho
1: ee
0: mme taba tseo di la tsa bua ngwane o la etsetswa mosebetsi oo a neng a tlameya go etsetswa moo ba bonolo le ha o etse mosebetsi ono a ska ba ho phatlalatswa ditaba tseno hore na eng ka iwang a ba ka fela o itse ditse bana ba high Christmas taba tsa buelwa ka tlung ka mana ka sotwaneng a tella ka teng a ba taba di fedile ngwana a phela e monna ha ba iwa ditsetsa wa itebeletsa.
1: Hmm.
0: Ona le lentswe le o le

0: ha hona ya tsebang hore na hantle ngwana eno a kwa mang. Ngwana o tsebiwa ke mae hore na a kwa mang.
1: Ee, hurra.
0: Tate, ke nthena Mosotho a ile a ba le letselane le reng ngwana. Eya, jwale ha o utlwa ke re ditaba tse kang tsena re na re ile ra kopa gore di se ka tsa bua. Ke gobane jwale ga ke go a utlwa gana jale tje maikutlo a ka le yantate Jokotane a sa fapana.
1: Ee, gobane ke maikutlo, e tlile maikutlo a lokela go fapana.
0: Eya, jwale ka lebaka la gobane dintho tsena tsa Sesotho batho ba bang dintho tse dingwe ga ba di etse gobane ba rata, ba di etsa gobane go na le se ba susumetsang. Jale ha nka ba kena go tsona ka tsela e ba kwatisang le bona ga ba khutla mono ba tla go kwatisa.
1: Ga
0: re tla re hai taba tse kang tsena ko gore se ka nna tsa bua gobane jale di amana le ditelo tsa batho. Ikokobetsa motho ba.
1: Ke a leboa ntatwaka, ke a leboa.
2: Ae ka nnete ke a leboa, ke ditaba tse monate, ke ditaba tse monate haholo. Mme ha o sheba metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mene, e mashome a mabedi a nang le metso e mene. Mme ntlha ya bohlokwa maikutlong ka nnete ke gore motho a bue maikutlo ao e leng a hae fela, e felele maikutlong ao e leng a hae.
1: Ha e letwe
3: nka lerata ole ka makgetha
1: kao fela
3: setšhabana sa kgomo
1: go jalo.
3: Hangata ke re o tlo bona gore batho ba bang ntlheng ya kgwetsa ba sebedisa lotwana la nakedi.
1: Hurra.
3: Ke bona ka kgale kwana go ne o sa sokoleya tseba ntho tse ne di tholana ga bobebe.
1: Mme ke dumela le maemo a bophelo boemong bo o di seng di sokoleya ke mona mo o tla bona e ka ga di sa etsagala ntho tse.
3: Gobane a ke re jale hantle-ntle gona re se re le mabala buka dintho tse ngata ka nnete re se re ditloetse gobane re bona gore le go re sokodisa di tla re sokodisa.
1: Ke mokgona go thweng di gaolwe ka bogomo kapa ka ntho nngwe.
3: Ke bona ka le yona e ne ntse e etswa ke gona gore batho ba ne ba na le diphoofolo. Gona tsena e somane tebeleng gona a re sebedise kgweetsa re sebedisa ntho eo re e bitsang lethapo di ne di etswa pele gona tjena o sekana batho ba di etsa ga gona letho le o gaotsweng ka lona ngwana o tla bona a sa le jwangjwang kapa ngwana go tla e tsalang ga
2: ka nnete o tla gutla o tla gutla o tla gutla o tla gutla ka nnete o tshophile o tshophile o tshophile ka nnete a bua ditaba tsa bohlokwa a bua ditaba tsa bohlokwa. Mme ke yona ntho e ne ke tsho mmamedi gore ka nnete ditaba tse ding le tse ding ga ona ditaba tse e leng gore o na le tumelo ya go wa tseba gore tsena tsona di tla fitlha go mang ka tsela e tjena di tla fitlha go mang ka tsela e tjena. Ntlha ya bohlokwa ko ga fela ditaba e le maikutlo ka nnete maikutlo e be a gago maikutlo e be a gago wena mmamedi bane qetelong ya letsatsi re se re ka iphumana jale re se re sena ditaba gobane re sa tsebe gore na ebe se seng sa ditaba se tla fitlha go mang jwang se seng se tla fitlha go mang jwang. Mme o sheba metsotso ya rona e mashome a mabedi fela a nang le metso e supileng ka morago hora ya bobedi ka morago hora ya bobedi mme wena mmamedi taba ka e ne le gona mono ra mme nkgono ditaba ke tsena se di fihla di ka tsela e tjena kapa ditaba ke tsena di se di ile tsa fihla ka ga lelapa la gago le nkgono go thwe ga e ka nnete ngwana ke enwa o tla beke setala kwana o tla beke setala kwana go thwe beke setala kwana go tlolwa meqomo o tla beke setala kwana ka nnete jwale o re yena ka nnete ntate wa ga ke ntate gadie ngwane jwale ka nnete mmema gadie ngwane o reng o re ngwane o go etsala jwang ka ena o e yatamela ka tsela e jwang kapa o kile wa e yatamela ka tsela e jwang taba e jwalo mme na etlhile ne le taba e ileng yaka ya sebetsa eo e jwalo ya tla ya sebetsa ka nnete ya ukwalo ra taba e tsena ehlile ke ntho e ka bang teng.
1: Ha e letwe
4: kala ka delo ka mafe
1: ka o fela
4: ka tshabala sa go munda
1: ha o bijwalo

0: Yenda de mo dije zanda gru.
1: Ee anta ati.
0: Ah, aji jeri zito nda di. Zimba yere. Nda di yo dali gire gara kinu gya ka sulo. Ona ya avana gari no toro mu. Yale gini nze gire gire gauri mora. Yale gigu pao gigi imu fesi na zaga. Aza aza ba anta e.
1: Uy anta ati.
0: Ino zaga zaga ye. Yuma kuan. Seven double one.
1: E anta.
0: 732.
1: 732.
0: Samen. Uwe. Suba uwe. Suba tao bili.
1: Hula.
0: Unda di uwe di randa bilu.
1: Yale wanda twaka.
0: Ya yine.
1: Unda di. Nga neto nare. Di notolo tana haka ba dinka jwale wanare. Anke. Uwe na otlo unke tena tsa hai. E mashuma mabedi a nan le metso e rubung ka morao ho hora ya bobedi mamedi re a jwalo ho re nyane ya boraro mo re yang teng ho re nya boraro ditaba tsa rona ntse di le bobebe ka nete ntse di le jwalo se hloke se nu re ke re se seka se ke rugo rona ka nete ditaba tse jwalo di ebe jwalo mme ye nngwe ya dintho motho a ntate le yena ka nako nngwe wa fihla o sa itiwaletse kapa ka nako nngwe o na bile a sa tsebe le go tseba mohlomong gore ae o ne a ena le ngwana mogao kwana ka nako nngwe o ne a sa tsebe le gore go jwalo ba tse dingwe tsa ditaba ehlile di a etsagala gore ebe ka nnete o ne a sa tsebe gore o ne a na le ngwana morago kwana e re ga a fitlha ka nnete ngwana a mojetso gae o tseba mme mma ga di engwane ka nnete ke ena mme wa ka ntate a ba gopolo gae ka nnete ke kile ka ba le dikamano le motho a jwalo ore ae ka nnete ke tlile mona gobane go itse o ntate waka mme ka nnete bobedi ba mme le ntate ditaba tseno ehlile di tla lokela di ba tsitsinye di ba makatse empa qetelong ya letsatsi teng tharollo e lokela e fumanwe tharollo e lokela e be teng motlhomong re tle re tsebe gore na ntate o di atamela ka tsela e jwang mmena o di atamela ka tsela e jwang ke nnete di kebetsa ba tsaba bobebe ho hang ditaba tse jwalo go motho wa mme ha se di fihla
2: a
1: letwe
2: a letwe
3: ka ga re ga mahe
1: ka ofela
3: ke ja ra ga go munda ding kana ne di mal da du ya
1: o jwalo
3: ba di yo ga dane ke ne ga ga rulo
1: e u no batla di notlo tsela
3: a ne ke re ke di bitse go tlo go ke tebe
1: a ga nnete o tla khutla le yena o wile mamedi ka nnete mashuma mabedi a nang le motso o le mong fela mo re yang teng ke gore nyane ya boraro mamedi o re fea gao maikutlo ruko rona ditaba ga di le ka tsela e tsena ka nnete na ebe di e atamelwe ka tsela e jwang mme ebe le go fitlha motlhomong ga di fitlha gobane ka nako nngwe di lokela jwale ditaba tsa mofuta o jwalo ga o se o fitlhile ngwana ditaba tsa mofuta o jwalo ga di seama lelapa e le ntate le mme fela di se di ama le leloko kao fela na maemo o leloko di lokelang go atamela ka ona jwale leloko le se le re ae gona ga re dikene tsa bana ba tlhang ka ntle ga re dikene a se tsa gona tseno ga re mo tsebe na jwale katamelo ya tsona e ba e jwang katamelo ya tsona ebe e jwang maemong a jwalo wena mamedi maemong a jwalo go fa maikutlo a gago ka nnete re utlwa gore na ebe ditaba ga di se di le thata jwalo na ebe di atamelwa ka tsela e jwang na ebe ka nnete di atamelwa ka tsela e jwang gobane ka nnete ke maemo a mangata a ditaba tse e tsagalang a o re ntseng re ya bona ke be ke shebe ka nnete le mane Aforika Borwa go na le lenaneo mane le bitswang Khumbule Khaya ka nnete moo batho tla bona gore ba tsoma jwalo le batswadi ba bona motho o tsoma motswadi wa gae ka nnete o thole gore ntate mo a tlileng teng ka nnete o tlile jwalo a ile a sia ngwana kapa bana ba gae ha ile twe
4: ba la to ka mafet
1: ka ofela
4: ke tsaba na sa go
1: ho jwalo
4: yang khona
1: e yang khona
4: ke ba ba tsita to o re be tsona ho re ke re di seka seke
1: ho jwalo khona
4: ya tsepa batho ba ngata ba tla kena ke ba ile ba mamela thapo le dinga tsa jong khono
1: e
4: ka dumela sa sa matsi
1: e
4: le thapo le ke le nka itsa
1: ho ja
4: me ke ga tsone go mo kwe nae no bana motho no go la tsela ya ka e hai a a tlo sola pele ya. O itlhole se bo yo mongwe bo re ka ikoka. E tsere tlo se di tumelo.
1: Ee.
4: O how can I fela o tlo tlo se tumelo. Ba le sa lotla ha tikela. E tumelo a ba ke le jwa lo se se ya motho wa tsa. Ai ka mokate.
1: E
4: so long as it fog.
1: Kanete.
4: Taba tsena di teng ka itse ya ka ile ha isa le ntse di le teng. Ba so ke ba khale bana bana le lekunu le le holo. Leo ke le mokana ke neng ke ke ka elelwa ka paka le mwa o na ho ntse o finike tsa ho tswa mmone. No tla bona fela mo ke tso le tena ba mang so mengwe ba ba mang a di taba yeo ntse e ke ya taba yona yeo a ngwana yeo go tsho ba hai go se motle ana a phela ntinga le go tlokisa taba yee le batho ba ho lobana bana le lekunu le fola
1: e taba ya le kunu
4: ba ne ba ke ke ba gata o ke aba itse a tsela e go hlasha ba ne ne le batho ba magete
1: e
4: batho ba khale ba ne ba ntse bana le poko ne ne tsa ka bo hlale ka magete a na tsabe ha o bo bone mo letane wan tate a tsebana le le kharebe ya ntate ya monnae
1: ba o pataya
4: le ba le makhethe taba tsa bona ba dietsa ka makhethe le ha di bua le ha ngwana na shongwa ka lo ka mabitso a jolo ka la ditaba tsa teng di ne di tla sebetswa ka makhethe ngwana yenu le yena le ha e ba ditaba tsa hae a sa kgutla mane wa lokisetswa maemo o na ke ke a bana ba se mashano le shano ne le yo pa ile go bathona jalo ba sa ha bana le kunutu ha ba go ha bana go itsebelo ka ba dire ka na ka tsana ke etsa ka ba tla ke mo se ntse ba go di ya le shimo le mo tsimo se le mo se le ka le di ka mo ke go bolela go na se ba ke se ke le motho a moholo ba le ndi le motho a nna le ka ana ile ba ka ntse ntse ka ka ka bo tshetso ke se fihla ngwana o shanyana a dilimo ma shume a mane sa tsai tsai lo tsai tsai tsai tsai la la pindira tsai tsai la se shanyana nge na se shanyana nge go fihlela ha go tlalela a la bo moshanyana ile hey a go go bale ka re tlo moshanyana wa se le ka ke ya sala sa le le ku moshanyana o tsala mo sa le le ku moshanyana ke a gola mo hlomo go na le maila ya tena hela la mawe hino
1: ke
4: se ke ka ya la mawe hino o ile ha ke ma ka tlo mohatsan tate a bitswa thata ba di seletse le ntate le bo ga

0: ba dula ka tlung, ngwana kenwa, tena le tjena le tjena. Athe ho mme, kokobela o ye tlase, tolopong le ngwana, ngwana ha tsebe letho.
1: Ee, ngwana ha tsebe letho.
0: Ngwana ha tsebe letho. Mme ditaba tseo, di etsa sebetswa, ha etswa mokete o moholo, mme a ananela. Ngwana a qeta ho sebetsa dikgutlela ditsamela le mme wa hae. Taba tsa hae di hlakile hona jwale.
1: Ka nnete.
0: E le ngwana. Taba eo. A tseba e teng. Ha o bua ka ngwana a ilo etsetswa ka ntle ka kwana, e hlile bo nkgono bana ba tshwere hore mma wena o ko mokoeletsa ka ntle ka kwana ya hao hloko tsa mokoeletsa ka ntle.
1: Bonyane mme ena tle a tsebe ena
0: o monyetla wa gore mo bitse ka seboko sane. Wa kgutsa, o kgutla a fodile, a ikhutsetsa. A isale diteng kgaitsedi ya ka. Fela mehleng ya pele di ne di etswa ka makgethe.
1: Ka makgethe.
0: Ka makgethe a maholo haholo. Ka lekunutu le tshabehang. Ona tjena batho ha bana lekunutu. Ja ona o tla utlwa ka bua dintharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharantharant kure ya tila me ba ba go tla fumana go ha ha sa se le tsa ka ne to fitwa ntse ke ngata ke botshelong ba hai ke go ka fitwa le ntwe ina e tla gore o na le khalefe o sa itse re
1: e ntwa di tsamae hantle
0: e ke gore a di mo tsamae le hantle gore o fetwa se botse o ba e ba phofolo e sa tikile o tloga re kae ha ga se kamela kae ka pokae e bua ka sone mo se tloka gore e se teng ntse se le teng ha se a ya kae ka pokae se teng ba tba ma khete ba ntse ba yetsa e ba e kwae kwae la hantle ba ire e bi ha o tsela le lo ke tala le miti fela e le teng go ba ne te se bile e le tsena a di tsena ntate wa ka ke ma
1: e
0: e la ke tsiba o ke ngwana ntate pusa
1: ne tinye ke
0: ditse ka so a neng ke na le mo nota ka mo tsa khotse
1: ke a le buang hono
0: kuma
1: nga nete o di hlakisitse ngono o di hlakisitse ka nete hobane tsedin tsa ditaba tsona e hlika nete di hloka batho ba magethe ba tsebang ho bale le kunutula ditaba tsa bona ba tsebang ho bale di kunutula ditaba tsa bona me ke yona nthwane e ke etshu ke re amanga malapa di ntho di a etsahala malapeng ka ho fapana empa amanga hlae ka abete go feta amang ho bane a tseba ho iphapanyetsa ditaba tsa bona ebile ba tseba ho katela ditaba tsa bona e le lelapa me malapa amang a bohlasona ka nnete tsa bona ba di agela fela ebe jwale bofokodi ba bona bo a bonagala bofokodi ba bona bo a bonagala gobane jwale ba sena ditaba tseno tse e leng gore re ka re ke o tseba go ba le le kunutu le go ba makgethe ka ditaba tsa bona le ba makgethe ka ditaba tsa bona mme a o sheba metsotso ya rona ka nnete e leshome le e nang le metso e robedi fela mo reyang teng ke gore nyane ya boraro mo reyang teng ke gore nyane ya boraro wena mmamedi mme ka nnete ditaba tsa rona ntse di le jalo ditaba tsa rona e ntse le tseno tsa gore ka nnete ke hopole le nna ka nnete ha e somane go na le taba ile a tlhaga bona fela o se ntse mokete empa ka ha motho ga o se ntse o le mogolonyana lelapeng le itseng o bona go entse mokete ntse le botsa ebe mokete kwang mokete ona kwang jwale ka nnete kgathe ga ngwane wa bontsha gore ae ka nnete nna ke entse mokete tsena gobane ka nnete hona le ngwana yo ke batlang ho mo felehetsa hona le ngwana yo ke batlang ho mo felehetsa ge le batho sentse re ipotsa gore na o felehetsa empa ka nnete di a nne di dutle ditaba utlwa ga le gore gae ka nnete ngwana wa moena wa gae e leng gore moena wa gae o ne a mo entse ka ntle ka kwana ka nnete o se a batla gore gae ka nnete nna jale ke bona gore ntse ke lobaloba mona ga ke tsebena go itsagalang ke ntse ke lobaloba jale o tlile go enwana ya ba ka nnete enwa o lokela gore gae taba tsena di le tsenana ke tla lokela ke di emela.

0: ba tla qetela taba ena ba e kwale, re tsebe ho fetela jwalo ditabeng tse ding tsa rona. Ha Letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Re tshabana sa kgomo.
0: Ho jwalo.
1: O phela jwang ntate wa ka?
0: Ke a phela mme ka ba wena o phela jwang?
1: Nako e se sedile ke batla ho bua ka pelenyana fela. Ke nkgono e bang le katamelo e ntle bathong. Ka mona ka kganna butle.
0: Eya nkgono.
1: Ngwaneso ke re, ke leboha nkgono ka tlhakisetso eno ya entseng. Ha ke sa batla ho bua haholo taba tsa ka le nna diteng empa ke bona hore nka senya nako.
0: Fela ke leboha nkgono
1: tlhakisetso e entseng.
0: Tlhakisetso eno
1: e entseng ke nkgono. Ke leboha haholo, ke a leboha ntate, ke nkgono e bang le katamelo e ntle.
0: Ah, ke a leboha.
1: Ke mona kganna butle mo.
0: Ke a leboha nkgono.
1: Ngwaneso.
0: Nga nnete nkgono re ne re tla mo fa nako yona e teng, re tla e sebetsa nako ena re ke ya rona, nako ena ke ya rona re le mona ke ya rona ya hore re bue ka nnete ho fihla hore nyane ya bohlano. Ho fihla hore nyane ya bohlano ka nnete ke ya rona, ke ya rona. Mohlomong re tle re qobelwe jwalo hore bo hore nyane ya bone ebe ke ona motho e mong a ka hlang a utlwa a kgadikgadile hore a kgutlele ho yona, a kgutlele ho tsona wena mamedi. Re di tshohle ho fitlhela re dumellano gae ka nnete e ka re re otlile, e ka re re otlile taba ena wena mamedi, e ka re re otlile. Mme e nngwe e ntseng ke lakatsa gore ke e ka etsahala mohlomong ke ya gorem re be boemong bano bo e leng ka nnete mamedi mohlomong re letile thojane ebe ke ena a ka bang le di etsahala ka tsela e jwang, di etsahala ka tsela e jwang goba le bohlophisi ba rona ka nnete ka nako e nngwe o tla bona gore ditaba di na le go ba felela o thole gore sentse ba kapa mona ba ratse ebe ga re ka buang ka ye taba go ka ba jwang ye yona go ka ba jwang re tsebe gorena ebe wena mamedi ebe wena maikutlo a gago ka tsona o nokare wena o batla sefeng, nokare wena o batla sefeng. E supile metsotso ya rona pele re fitlha jalo goreng yane ya boraro pele re fitlha goreng ya boraro. Mme ke a tseba tsona ditaba ka nnete dingata tse ileng tsa ka tsa etsahala le malapeng mona, tsa etsahala ka nnete le mo e leng gore motho o ne o shebile o le moraonyana mane tsa etsahala le bokae le bokae. Mme le monate kore le di sia le moyempono mona re se re di bona di etsahala ka nnete, re se re di bona di etsahala. Ke shebe le maemong a mang marandrang mona o ka tloa bona motho a sa beile ka nnete gore ae nna lebitso la ka ke mammang mammang ke rapelang ga diengwane ha e so ke kae kae mme wa ka ke mammang mme wa ka o njwetsitse gore ntate wa ka ke ntate mammang mammang ka nnete ke kopa go mo batliswa lelapa leno le jalo ke kopa le nthuse go fumana ntate eno wa ka. Di a etsala ge di bone ka nnete le marandrang mona e se le ditaba tse etsalang go thola gore ka nnete motho wa thuseya, motho wa thuseya. Nebe ke bone e nngwe ya gaufinyane mona ka nnete motho a tshwa hae ntate wa ka ho thu hawa ene le thabatseka kae kae hae ka nnete ka utlwa so ebile hlaile hae ka nnete re a leboang abuti mona o fumane ntate wa hae ka nnete re leboa bohle ba ileng ba thusetsa. O thola gore di a etsahala ditaba tse jwalo wena mmamedi, di a etsahala di teng, re phela le tsona ka hare ho naha ya rona kwano, re phela le tsona ka nnete, re phela le tsona. Mme ke maemo a mono e leng ka nnete ga re ikgethele tse ding tsa dintho ga re ikgethele wena mmamedi, godimo ga re sa ikgethele ga re ikgethele le gore na ebe ditlamorago tsa tsona ke difeng, ga re ikgethele le gore na ditlamorago tsa tsona ke difeng. Mme ditlamorago tsa tsona di ka itlela fela jalo ka ha di lokela itlela jalo ka ha ditaba e le ditaba, jalo ka ha ditaba e le ditaba. Mme ke a tseba di a etsahala metseng le metsaneng ya rona mono dingata ho tloha tretsho re rona ka nnete, ho tloha tele kwana ho tshwa metshatshane kwana ke ditaba tseo re ntseng re di utlwa hore di ntse di etsahala, di ntse di bonahala. Fela jwale ntlha ya bohlokwa ke eno ya hore makgethe. Ha e Letwe.
1: Ka Lerato la ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Re tshabana tsa kgomo he ya nkwetela ntho.
0: Ya go nka ya go agela kwana.
1: Jale itsa o sogo wae kwana kao ka bogago. Ka boi bana sa ga so tiba na ga sa bone tsena fela sa bile batlwa etse ka nnete re tla iketsa
0: o so ba tsitsintse
1: se ke tsamo tsitsinya ka nnete a bona na a pitsana wa ifepa kwa.

0: ga se tsohle tse re tswang go di etsa.
1: Ee,
0: ura. Mehato ena ya rona e mengata. Iwagwale, hai. Yona ga re tse o e fihlela. Kore, so ebile ke tswa molata, tate. Tla iketsa.
1: Ee, ha ka nnete. Bona batsoswe.
0: Ee, ka nnete. Batsoswe, ba tswe na se ke ba tlwaetse. Hao. Ntho tse ding se bile ba di tseba gore di tlameha go ba bua.
1: Ee, ba seke nne ba teneya.
0: Ao, ba se ba teneya, ba se ba godile tena fela he. Ha, re tla etsang. Ga gona ntho e ka ba ka ikitsa yone. Hei, ke sa tsela gore na ne ke le kae. Nkgono ka sorpaneng wa tseba. Jale esio sa buile ditaba tsa ka kaofela. Ha re bana ba gwalo tla fumana ba se bana le dinthonyana tse ngata tse o sa di bone hantle na ho etsagalang. Wa fumana motho a teng a sa le a na le kgalefonyana o sa e tsebeng neng o bone gore go na le go o bonang go sa tlwaeleng. Go sa tlwaeleng ka nnete go ngwaneno ipotse gore
1: a. Ebile le motho a qetelang. O thola o dintwanyana tse ngata tse o sa tsebenna le ntho eno o ka e lwanela mo.
0: Kore, eya ke re le ga o ka ba go botsa hantle motho a teng o sa kwatile kore o feta le nna a keleng sekoma ke tlasa mantlhoo tse tharo tse fatshe bua le yena e se le sekoma kore ga ntate teng jale a tsa nna jale e ke itotsa yona ke gore na e be bothata bo ke bo feta jang gobane Yesu mane se ke bone gore jale e se e le batho bana ba sa dumeleng ebile ga o ka ba ba tloa o na le motlhang ba dumetseng se fela ntate wa ka o ne a ntse a tla ka kwano ao ke ya re nenneng ga ke tsebe ao a ba wa di fetoela ntho tsena o tla ukwa sa ntsa re ga ke tsebe na motho o feletswang o ntse o tho motho o a feletsa o a tshaba motho eo
1: ga ke re ka nako tse dingwe tse ka nako nngwe ke bone ka e se le ditlhong tse mona tsa gore ga ke sana le yona ka nnete e kgomene o feletse a e kgona ntho tsena re ke ditlwe
0: o tsena le tsona o tsena le tsona fela jale ke bona ka mofumadu wa gae a mo fetola ntate ai
1: ee ka nako e nngwe
0: a ka nnete ntho tse dingwe na motho o bo ntse o di bona gobane o gotse ka tsona o ntse o godiswa ke nkgono fela jale seo ipotse gore na ntho e ngwaneo ntho e ke etse ga ka moo obane ka nnete ga bona ga di etswe ntho tsen hae teng ka nnete wa bona motho eno o bohlale wa ithuta fela go na le motho gae moo nngwe le nngwe gana o ba pedi ke re ntho e kananyana tate re kabanela re
1: dukaabanaabana
0: bana ba re ba teng mola ba tšhakile ke ba etsa hela bothata ke bone ke ga go beya mabaka ana ke a sa ukwaleng le ka kore ai
1: ka moganako moo a na a kwatile o sa thabile gape o sa le gantle
0: ke re ai a yona e teng ntho ena tlhae ya sebetsa
1: e le gore ka nako nngwe re ka re he taba ya botlhokwa e ntse le ditumelo gore na wena motho o dumela tabeng tse jalo jwang
0: ee ka nnete teng motho o bontse o di bona ka nnete ntho tsenae nako ga ke re bare a ke a gona mona e gana go ba pedi ke teng pela gao mona tlante kemme ke pea ka lenyeta ke se buen sa maikago
1: a ka nnete go bue jalo ga e letwe ka nnete wena mamedi e otla jalo goreng ya boraro metsotso ya rona mme ka nnete ke a kgola maikutlo ga ntse a le teng re tsome jalo a le mong ka papa babedi fela ba ka qetelang re e kwale ka nnete re tle re tshwore re ae ga e kwetse taba tsa rona di ne di felela mono ne di felela mono mme maikutlo ge a fumane ka nnete a mangata ao ka ona ka nnete a mang a bontshang gore ae taba ene yona ka nnete ke taba e tsagalang ke taba e teng ehle ke taba e teng ebileng o thola gore hangata o feta ganyane e pholosa maphelo mme a mang maikutlo ka nnete a bontsha gore atšhe ka nnete tseno ditaba ga se tse teng ho hang

0: o gawile mmamedi o gawile ka nnete me ba bang ka nnete ba bontsha gore ae ditaba ke ditaba tsona di itlhokela fela taba gore ka nnete di tshwarwe ka magethe ha di se di le teng ga e letwe
1: aratole ka magethe
0: kao fela
1: o salana sa home
0: ga o be jalo
1: gobane jale le botlhatsweng boo ba bona gona e tlaelang ka magetla le bana ba gona jale ba tlaletsile go bona bana ba bangata ba fitlhang ka bongata malapeng mo na ba fitlha ba bolela gore ke tswa kaekae ke mamang ebe ka utlwa go thwe ke ngwana wa mamang jale ntate ga a sa le yo ka ga lapa leno ka nako nngwe le mme gayo
0: ba fitlha bathong ba sele
1: ee ba fitlha batho ba sa tsebeng letho empa ga e tlhalosa o tlake gore ee ngwanena ko a lapa lena jale ga o sana mme ga o sana ntate ase yona e teng ntate waka e teng jale e fitlha ebile e tatile jale e fitlhela bathong ba botlhaswa ka ganong ba bileng ba senang mamelelo
0: Heba.
1: So ha o kata le bana ba teng ga ke tsho ke re ka nako ngwe tlebe le mme ntate jale a sa le seo jale ngwana eo a be teng ga a sa le teng o tlo lwantsha menwa ga o tseba a sa bile a le mogolo e dintate ebe o lwantsha menwa wa gae ore a mo fe ntate wa gae ke ga a ka ba a mo jwetsa taba e le nnete gore ba jwang kore motlhomongwe o a mo jwetsa gore ke mammang ke mammang jale ga ke re ntate o a sa tela o re a mo ise go ntate o a mo isa a le kae
0: ee but ntho e mo gannang ke yone e reng a e moo
1: ga ke tsebena jale ga ke tsebena e tlhaloswa e le jwang ga e le jwalo ga o tsebena ngwana enwa e se e le ntate o gannwa ke eng e kalo-kalo ke yona ntho ya neng go nwa gae ga o na ntho e ntšha mona ke sa gale ka gola empa fela ka ganong bana ba gona jale ba le botlhaswa
0: sena
1: le mamelelo eno
0: e sale le ditaba tse teng
1: ha a ntate waka ke nkgolomakaretse a thulane ngwana mme mongalaporena tlhomametse ka makgethele ka lerato lotlhe ke a leboa ntate waka
0: ke a leboa nkgono
1: Thank you,
0: Dad. A letwe.
1: Ka lerato magethe.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa gomo.
0: Jalo.
1: E re tle re sekele le bala taba ena. Ntate nkanane le maleta thujane. Wena empa e le gore fela thuto e gana go kena.
0: E ka nna ba le nna taba tsena di a ngama
1: a wa tseba na e gana o kena kae wena ke dumela gore seo se rutiweng bosio e ka re motshegare o tlameya gore o se fose sane se o ileng wa se fua e le thuto o na le sesotho se mona se bue yang sa hangata o feta ganyane o na le taba ena ya gore ehlile o resela taba ena ya rona ya gore bophelo ga bona bongata gore ena o e gana o se itse ka nnete o ema ka o tolele leng fale ke a ipotsana ebe ga e le wena moqhobi wa koloi motsoka sephadi Vale, how fools are we na? Hadla lokelwa kimpa.
0: Ah, ka nnete. Ke possible ba le yang.
1: Hai.
0: Uno se kwala.
1: Ah, ke ne ke ha go kgere. Re tle re skira le bala daba.
0: Se kwala ba no sefulwa a sekwala.
1: A tsoa ha ke na le go na ke kwala wa. O bua sentse ke na le mathata ka ka bonna o gena ke feta ditaba wa. Ha kukulu re na ke di feta wa.
0: Amba wena he u bebe wa no go nontse ho tshotse ntse di etsa hala. Ho sona le nako e sa etsa hale. Qetwe ke ya hao ya go ka nete wa di etsa ka pa ho di etse.
1: Itse ke ho di sitse ke mogono sengata ke ntse ke di etsa tseo ke ho tseng ke ntse ke bona ha mogono di etswa. Wele impa ile ene e sa bone nna fela ke e feta wa. Potso ko re na teng e tla ba phoswa ke ketse tsa tsona ha ka.
0: Oh, a ka nete.
1: Hoba wele wa ukwa ha hona le mo di saitseng fela nna ha ka ke ntse ke di etsa nna a po se ka ba teng
0: ha hona ba le mathata
1: a ska ne di gina han
0: e hoba hoba ke qetelo nyana tsa tsiyo le qeto ke ya hao
1: e
0: ho tsana la ho no ka thoi etse be ho etse
1: ha ke re motho wa mo fa le ha le ha fa le mogolo ka nnete teng
0: e
1: taba taba go go o tshulle madi
0: e ho jwalo
1: ka nnete na kukwa ka yona ha ke bone e tselo pele tla ba dimura pakeng tsa ka le motho e o ke le ke buye sa maila boko
0: ha ka nnete o lokile
1: a re le bue
0: me o shaba ka nnete e mamedi metsotso ya rona e supile ka morao ho hora ya boraro metsotso ya rona ka nnete e supile ka morao ho hora ya boraro ha ka nnete re sebeditse ditabeng tsena tsa rona me se ka nnete re ka ba le taba eno ya mamelano ra boela ra ba le taba eno ya ho tseba ho ba magethe ka ditaba tse re amang le basotho taba ya bohlokwa e ke ithutileng e hona mono re ne re ntsetse pele sotho sa rona re tsebe hore ka nnete ntlha ya bohlokwa e ntse le ho tseba ho ba magethe ka ditaba tsa rona re le basotho mamedi a ka nnete ke nako ya hore le nna ke ye ke nwe metsi ke tle ke gutle ka nnete re se re tswela pele ka lenaneo la rona ka mmino wa rona le ditaba tse dintse tlang ho hlaha.

0: Me a shaba mamedi metsotso ya rona e le shumele nang le metso e supileng ka morao hora ya boraro e le shumele metso e supileng mamedi ka morao hora ya boraro ha ile twe ha ile twe
1: re ga tlo ka mahe
0: ka ofela
1: ga ga go mutwang
0: ha o be jwalo
1: o se re bitse wa le kampotsa ga di
0: a tsika nete ke a gola re ka e leta ra itswelela pele ke letsatsi la bontate ka nnete botlhe be re ba lakaletsang le bona re ka ba lakaletsatšhe ke taba tse jalo fela
1: ke a leboa ka lempaneng ga o sa sa bapatsanane ke ntate se bakgwadise maobo ka maaka mokgutsong a ikeme gase gome a ike ketaolaseabo na onto opola
0: ee a ke le ka tlhaka bua ka yone ka nnete ka banna ka fana le ka dinomoro tsa gago mo e bang batla bona ka nnete batle ba letse gona mo
1: ke nna gaosa ke kazu o pirimetse ntate ga o se fumanang ditse ntate bonga kgomo ja leburen ntate matla seka o se simane ela ja ikeboela batho ba seka mogotong ka mo ntate mogolo mokoko ma letsatso jaka
0: a ka nnete ga e letwe ka nnete ga e letwe ga e letwe mme wa sheba metsotso ya rona e se e le jalo go eno e leshome le e nang le metso e robong e nang le leshome le metso e robong fela ka nnete ka morago gora ena ya boraro mme ka nnete ke ya bontshitse gore aum letsatsi ke lane la bontate mme ka nnete ke a tseba gore ba bangwe se ga o le ka tsela e tse tsena se re bua jalo le mabitla ka nnete empa ga lefatshe mona bontate ba botlhokwa ba ntse ba le teng ba bangata ka nnete mme le bona re nne re ba tsitsinye re tsebe gore ka nnete ba re letang re letele bona re ke re letele bona ka nnete le bona ba tsebe gore ba botlhokwa maphelong a rona kao fela kwano. Mm-hmm.

0: so bone mongalo
1: that tsala gona ke phulo ji dolesa
0: o
1: bo kwa kwa bo phiromba
0: eh
1: hey hey
0: oh
1: hey o kwa hey o kwa se go sia wena ntlo le pela ka e le ntate mokoko wa maleta thojane
0: ntate mokoko wa maleta thojane
1: eya
0: oh
1: he la o ka tsana o ngeletsa wa kutu
0: eh
1: o tsa ga bua le batho ba bang ka thoko ka mm
0: le bua taba tsa bohlokwa
1: ka ne dikuge hey ke meke pe ka le nyeta ke bua le sa maila bogoko go tswa ke yo mo itla
0: ai ka nnete ke a lebua
1: a re lebuwe
0: ka nnete e mashume a mabedi a nang le metso e robo metsotso ya rona ka morao hora ena ya boraro ha e letwe
2: ka le ka dole ka makhed
0: ka ofela
2: ka ofela ka ofela ntadi
0: iya ntate
2: ndagwa ga ji le talwena
0: ya le bua
2: ji le tele ntati thabo jwa thabanda
0: iya ntate
2: sa dilina la bunta di
0: ya lo ntate
2: ndagwa ga
0: ntate mangho kae o khawile o khawile ka nete a so hlalose me o sheba aya ka nete re nke jalo Steve Kekana a na le nana Coyote ba re take your love.

0: letwe.
1: A re la magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa go monta ding kana ne le ma ba tuya.
0: Ya lunta.
1: Ke le nda di yo da ne jo ga ga so le ja ma pa mba.
0: Nda di jo go tane.
1: Ke tole wa me o go mo ma ba tuya ne ka o la ka le tsa di mo na ke re bon pa de ga. Eh.
0: Nda di.
1: Ba ne di ga mo le bo wa go ne no wa rona. Ke le bon ta te wa ka ne ba ba thaba ga la ka ba thaba ga o ba ba bona ba bona. Ba ka ba se mo tlo wa ne di no go ma ga tla ga o le bo wa le ga go la ga le ka ma so ba ba ba di ala go la bon ta te ga le bo wa ke le bon ta ti ba di go ga ne go ga ga so ma su gumba ne ja le wa nda a
0: ya le bo wa

0: Ae letwe.
1: Ka rata le ka mafela.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa feela.
0: Ha o be jwalo.
1: Ha o tsendate.
0: Ha o tsomme wa ka.
1: Ke phela handle.
0: Ke a phela ka ba wena o phela bang.
1: Ntse re ya re ya re.
0: Ha o be jwalo.
1: Le ta le wena. Ke le ta le wena ntate.
0: E ya mme wa.
1: Ya le tsakile monate le se nang tsitso.
0: Ke a leboa, ke a leboa.
1: Ke le ke le bontsha ke ka o tsela ka o tsela ka o tsela ba le le tsakile monate.
0: Ai ka nete ba tla ba le tsatsile monate.
1: Ke ke vela le tsela ka ke nya ma tsama ga ba ne ka tla le ka nana.
0: Ke a leboa mme wa ka.
1: Le tsanki.
0: Ka nete. Roe le tale bontate bohle bohle ka nnete ba be le letsatsi le monate la bontate.

meja pegare nya da jere baba

0: feta ka tlwaele go etsa jang bomme ba tseba go ga ba tla ba bona motho wa ntate ba bone motho wa botlhokwa
1: ba bone setshireletso
0: wane motho wa mme a ka bona motho wa ntate tseleng mono ntse e le motsheyage o tla bona ka maotong fela a tisa ditlhako gae kgona ga ba tsela go ka ba atamela phela gae
1: ee mme e lokela e fele taba ee
0: ke tlame a e fela ka gotlwa mokgweng
1: ka nako e nngwe o thole lentse le yang kae le nngwe le motho enwa le ka tsamaya le yena fela bele ga a sana tshepo mme le wena ga o batlo o gatelela taba eno ba jale o tlo a ba ka moferefere
0: ga o ka tla o potlakile fela ebile a ka nna a tlhaba mogosi gwa phallwa a phalelwa a sa tshwere seaparo ka letsoo a tatile a bontsha ga e kgona ntse ke lelekisa a ka gotlame kgweng ka nnete ka le amoela ese ka ntate modimo a ka tlhonolofatsa bontate ka go fela ba gotlela morago kwana mo o tsebang gore ntate o ne a etsa mosebetsi wa gae a tshegeletsa bomme le bagana
1: gojalo
0: ee ke ntate ka dibuka a ese se buengwe a bolela ka nnete letsatsi la kgwela kgweding ena a lesome le metse metlhano ka letsatsi la leno la lesome le metse metlhano mme ke ana tung ka la lesome le metse tsheletseng le tswa tung le ya gotla ee go jalo jaana go tsentse o le jalempantse o na le ba a tsebang gore feta makhekwana gane makhekwana a gona le makheku ba ne ba tseba ore ba re tataise jale go naa re sa tseba go tataisa banana jale tena bana ba se ba tataisa ke dibuka ke difono ba ka nna ba go bolelela ntho e ngwe e fapaneng le wena o e buang
1: ee and wa thola ba nepile le go feta ka nako e nngwe
0: ga re tsebe gantle gona ba nepile na kapa ke botlhale bo nang le mokolokotwane bo ekeditseng ga ke re gona re ne re tlwaetse dikgoo tsa sotho ge ja tsona tse golang nako e tele jale gona ba tsena go tshwana le tsena tse golang ka dibeke na re ntse re re ntse re dikgoo tse ntse di nepaetse re ntse ntse re di ja fela
1: mme ke mo gona le bona ba phela-phelang nakwanyana ya dibekenyana fela
0: ee roge ke ntho tse ekeditse ke a leboa ke ntate ka dibuka ke a fosomolante ke ratama ke aboroko ka go fela bo ntate ka go fela
1: ke a leboa
0: le bo ntate mogolo ka nnete ga ke ba fie bo ntate ka go fela tanki
1: ka nnete le bona ba o rata ka nnete go be jale mme le eno ya gore ke ukore ka nnete go thwe segame le sona ke a se gutlela metsing ga ke sa tseba gantle gona e betlhile ko gona ga e le ka lona letsatsi le yona leula la lesome le metso e metlhano le segame se gutlela metsing mola e tlhile ke mokgwa o e kang gara letsheyare segame ga se sa leyo ga kalo gara letsheyare segame ga se sa le sengata e se e le taba eno ya letsatsi mme yona e tlhile ke e tlhokomele ka nnete ae nna ga e somane ke e bone gona ga o eme kae lapeng wa tseba gona letsatsi le ena ga e tlhile le maria a tlhileng a leng gantle a batang gagolo na le hlathabeng ga le tla o tla bona gore le hlathabeng tse nakong eno e seng le tlaya ae le se le hlathabeng tsane ke a tseba ka nnete gore tlabula le legolo teng ka nnete ke a tseba gore le tla hlathabeng tse pedi tsane ka nnete bitso lebe le tla tlaya monono ga se le maria le ya godimonyana ka nnete o tla le bona gore se le tlaya karolonyana ye nngwe e godimonyana mane ga e somane mme ba sheba ka nnete ga emmamedi motsotso wa rona o mong fela pele re fitlha jalo goreng ya bone motsotso wa rona o mong ka nnete pele re fitlha jalo goreng ya bone mme ka nnete ka mora gore e ne ya bone mo re yang teng e tlabe le mane mo gagang re ya goreng ya botlhano.

0: letwe.
1: Eh, no re ga mogate.
0: Ka o fela.
1: Ja bana sa go.
0: A o bijalo.
1: Ah, di ja mo le wa go khono. Ya ba ga le ta yu lo ke se le go khono.
0: Eh, se le khono.
1: Le ntate lo da yu lu ka ka ru.
0: Eh.
1: Elena Ina anda de lo ata de kawaka e wala yale. Haje tu au se mwe kira un ka su de de ga ga. Ti wono ba wa yala mo ta ji de la de ta ra ga ra ta ra ti.
0: Oh.
1: Ta e kwa e ji ga e wala. Ta de le ji mu no lo ga le ka le ba. E ja wa le mu wa su ba ga. Ta de ji ja wa le mu wa ke ta re mu ku ko ba la ja ga mo ta bu ti ka mu ra ti le bu ile ba holo ba.
0: Ai ka nete ga le bua ga le bua ka bothabothe ka mono.
1: Dangi.
0: Ni ke ditaba tsa nne tsa nete tse hlaile kwa no Salmon sa Lesotho go boithabiso tswelo pele le thuto ka mehla. Thuto yona e tlatswa le hantse re ithabisa jwalo re ntse re tswela pele. Thuto yona e tla nne e hlae. Thuto e tla nne e hlae wena mmamedi. Mme ka nete ha o sheba le metsotso ya rona ka nete ke eno e se e le miraro ka morao hora ya bone.

0: Lepe.
1: Khete.
0: Ka ofela.
1: Ka ofela ke tsaba la sa khobo.
0: A be jwalo.
1: Dipopa o le tla le bo a u skile bo khono le bo le bo a buti le bo ta rona ha ga ntsa o na hantsa de.
0: Ha o be jwalo.
1: Dinga de zwa khwadi se ba robo go thamae mogotlo mo rang kotwa le ntate.
0: Mogotlo ng kotwane ho buang ho buang se buang se ga me ka mo.
1: Eh wa ba tatate.
0: Oh.
1: Tate.
0: Ai ka nete ga le bua ga le bua ipolokeng.
1: Ga le bua tate ga ipolokeng.
0: Ai ka nete ho be jwalo.
1: Tate.

0: Haeletwe.
1: Ka lekhatoa le ka makhethe.
0: Ka ofela.
1: Ke tshaba mahlatsa khomo a sama siu.
0: A sama siu.
1: Wa tsa a mokete ya sepapadi.
0: A ka nete ho ha.
1: A o re o ke o ba le letswalo. O tla bo tsama o tso go batho ba o kolota.
0: Ee, ha o bobebe.
1: O tshwile go ntate e rona tsane ke lo ka la ya ka solo ke mo kule le skoman. Wa u ga tsa ba ba thola ske ba ba bua maikutlo a batho o tshwile.
0: E wa tsho.
1: Ne a ka ba tsho. Mo ke ke a swa he a le mo.
0: E mo ke ba bona ka ofela.
1: Oh bona he. Oh bana ka tsama ka maikutlo a ah and se ke mo no se tsa ntse ka mona.
0: E
1: di no ne.
0: Ka ne.
1: Ah ka ne. Se ke ba ka ka ofela mai la go. Ah a khntse tsa mo se se mo tla dleng thate ga di buka he. Ka po da ga man ka man thukule o go be thekeng he.
0: E
1: wa no ha le te he e tso fit e putsa putsa putsa putsa
0: wa lo wa
1: e ke mo khono se

0: Ay, ka nne da se le mona ge o tlile.
1: Ya, o tsama ka mekgahlelo ke yona ntho e tsang go tsela e tsamaye ka pelenyana.
0: Ee, ka mekgahlelo e fapaneng.
1: Ee, nna ke a dira ka batho ba tlhabatshetsa ditso tse thusa ka nnete bo dikgwetsa motho a tsebe go na o tloa kae, a tsebe go tia gagololo batho ba bontate ke bona bo tla fumana gore ka nnete o a lla go lela go tseba gona mo a tloang teng ke go kae.
0: Ee,
1: ka seke ra ikatlhola ka ditaba tse phethaetseng mongwana a tseba gantle ore se ka nna a tse nkgono wa gae ke ngwana wa gae. A tsebe mo a tswang. Ke itebela nna ka thola ka kgale ke nna le wena o bona.
0: Ke a leboa ntho nkgono ntho tse monate.
1: Thanka
0: nnete ke nkgono o shebanako le boteng nkgono ntho tse monate di ratwa ke botlhe.

0: Hai letwe.
1: Ah, ndolo ka ba kha.
0: Ka o fela.
1: Ja ala ba hu.
0: A o bi ja lu.
1: Ke jo ke le tsa dingare o tso. Re sa di ro ra sa go tsona mpola. A o bi mari ji.
0: Ha ke re ga ha o tsebe le monga yona na monga yona ke mangwe la ge ha re.
1: Ke mba e pina. Ke tla pina e tsala tsa go le tsa go ke tsaya tsa fana. Ke tla ya ra jwa.
0: E lokela e hlaya ya ka lebitso ga re tsebena e hlaya e le mang ko go la o e sheba fela taba eno e hlang o tlaya ntho tse ngata tse e seng yona
1: nna ke ata ka leeta ombafela ke bola basaiaga wa o natla go gopotsela e lesaa oa ba
0: tsebaomfile lebitso leno jela ga e hlae
1: o ofile
0: e ola a tshwa lebitso leno na ke mang
1: oaaa ome Nee, damale. O sa ta ka le sielo ya sielo ya kenywa ni e.
0: E.
1: Ke go se ntse ka mo.

0: Ae le twe.
1: Ka la ka tole ka makete.
0: Ka o fela.
1: Ke tsa ba ma sa khomo ha ai. Ba ma si u.
0: Ae sa ma siu.
1: A ke tsie zwe mo na ba a tle ba gatele.
0: Ho jwalo, ho jwalo.
1: Eh. Go re mo tse mo la bangala mo na ka nete a ithapela. Tsela ma ile bo go antsa le teng. Ha go lo lo ba ba phofulo ke bo tsa go na thapelo e na te ha ka na ke eng ha ba sa go a le ka yo
0: ba sa e
1: o na re kholo tsa tsela ha ntse tsa ape ba tsene motho e mo le o le kuni le ka ka sa a fie le ka net le be le khatetse ga jamme a go le o polla
0: Hurrah, hurrah.

0: mukolot, adalah janggih tok nak kemukolot. Oh, dah mampat dalam jam tu ulsa tu nak mukolot.
1: Jadi
0: manusia berkhawatir kerja itu dia akan sampai ke mana uji, akan mulai tok nak kemukolot. Lengkang mana kagapat dah.
1: Lengkang mana mukolot apa dah?
0: That impasse have been in which lemon not.
1: What I'm fire on?
0: Yeah, I will give you.
1: Jalibua.
0: Thank you.
1: Hi, Lidwe.
2: Calagatel, come ahead.
1: Go, fella. Ujalu.
2: Ah, Jaffananin is a rally.
1: Oh, is it how you do?
2: Ke a metse nyeke tsana kwa nantsi ke bi jwa teng. Ile ke di e.
1: Ae ka nete. Ha ile nako, a ile nako ke nako.
2: Nda te go kwa mal tatu ya lang kabo. O re na. O re pine me pela e. E
1: pela tsona tsenu.
2: Ka la go di di e. Tsadi. A di tsadi le ao letsa kasete ka pa o letsa. O tla tsama o go ise ba ntho. Ntho ntela tsa magangana.
1: O re pela tsona tseng.
2: Hey, o re pela tsona tseng. Ba ka mo tsa ba ke teng tsa. Hey. Ka nnete o tsamaya ntle o tlo futlwe ko o itsa ka lerato le ka makgetho mosetso.
1: Ai, ka nnete wa tseba, wa tseba.
2: A ke re wa tseba gore malapa a na le dikgolotso tsa ona. Bo mme bana ba omana ka nako tse dingwe. A ke re wa tseba bo mme ba bua mantswe ya sekete ga bontate ba bua a magolo a mahlano.
1: A manyane
2: fela. Rale, gore o sekebe wa iphumana o jeletse thabo le kgotso, o ga a utlwa gore dikomang di teng, o tswa o tsamaye o gagwa ke moya, tla ga o gutla o tla fumana motho a theotse maikutlo ebile ya buisana ga le fo e senya ditaba.
1: Ejalo
2: o natefelwa ke letsatsi lena la bontate he.
1: Ai, ke a leboa ka nnete.
2: Ke se buyeng sa maile bo go khotsa ke mo itlang teng.
1: Ai, ka nnete ha o be jwalo. Lo yena e ba le tsela ka tsile monate.
2: Ka nnete ka itiwe.
1: Ha o be jwalo. Ka nnete. Metsotso ya rona e le shume le nang le metso e robedi. Fela ka nnete. Pele re fitla jwalo horeng ena ya bohlano. Mme ka nnete sentse re itukisetsa jalo ga ka nnete kore ge tsereng ke mafielo a rona re lokise taba tsa rona.

0: imposition.
1: Ee
0: ee jane le gona ke le bomme ha ga ke reng ke mbikagalelo ka nnete ho tsheetsa bontate ga ikokobele se bona ba tsebe hore rata ba tsamaye ka ba tlamahane ka thapelo hobane thapelo ha le gapela mmogo le tla haha lelapa le nepaetseng ao se bueng sa mantatejane o tlo gola gama nna dingwaneso ge o kolota fela o tsebe taba e kgolo fela ke legato a ntse go rata ke kopa ke seke ka fela ke tšhetega ke mpe ke fiele wa ntumela
1: ee ka nnete gona mathata
0: kapa ga o tsamaye wena o kwa bala mo bana beso ba rategang tsebang gore motho ka mong e ka kgona a utlwe ka pele pelong tsa lona le nang le maatla a go lepholosa le be baphethi ba lentswe leo e seng ba utlwe fela ba ithetsang ka bo bona nakong ena moratuo wa ka ke nako o tla fumana wa setšhaba sa gantsho e galetsile mme e sena le galefo ya taolo ya dintho tse felang tsa lefatshe lena ke ka gona re kgothaletswang go gapela ka metlha re kope tsotlhe go modimo ka thapelo ha ke ntse jenage ke sieletse mogoti gore a tlotla a kwala mosebetsi o phethileng tate ka lerato le ka makgethe le ka matla o modimo a o fileng ona modimo a le baballe le bontate botlhe a le fe matla le botlhale e le gore kgotso e tsebe gore na ka gare go lenaga ya rona ya Lesotho ke a itebela ke nkgone o sheba nako le boteng ke mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe ga leboa hem ga tlo wa go ona
1: ke a leboa ke a leboa ngono
0: a o ngane e so ma tsono ro ya go di ma di fa no a ke tse eo
1: ha o di jwa lu
0: thank you tate
2: ka nete me o sheba e wena ma medi metsotso ya rona ka nete e robedi fela pele re fitla jwa lo ho renyane ya bohlano.

0: Sena ke se yalemoya sa Lesotho se hasanga maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Ke sonta ha sala mashuma mabedi a nang le motso le mong kgwedi ke ya botshelela selemo ke sa dikete tse pedi le mashuma a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Ya le dumedisang o seng ha ka jeno ke rapelang radio ngwane ha metsotso e le mmedi fela ka morao hora ena ya bohlano. Re ka tswela pele ra mamela thahamiso.
1: Mamedi wa Salma ya Salesotho o thahamiso. O seng hona ka lebitso la mokana Jesu Kristo wa Nazareta le letle. Re leboha Modimo ga boetse a re dumeletse gape go kopanela thapelong go seng hona go ba boteng ba gae. Mme Modimo a lehlonolofatse. Ke nne Manthabiseng Mashoko, motlanka wa tshebeletso ya kgaso ya evangeli go tswa Soul Winning Outreach Ministry Matswatlareng. Ke rata fela go seng hona se nke ke bue le lona bamamedi ga ka tlo rapela. Gore Psalm 34 verse 14 re se se fa bobe o etse botle ba tla kgotso o e latelle. Modimo ke Modimo wa kgotso. Modimo ke Modimo o tlhokang gore batho ba dule ka kgotso. O tlhoka gore re sebeletse kgotso lefatsheng ga re ntse re phela. Re se se fa bobe. Gobane ga o sena kgotso go tswa dintwa. Ga o sena kgotso go tswa ditlhokelano. Ga o sena kgotso, batho ba etsa dintho, ba etsana dintho tse botlhoko. Modimo wa re laela gore re batle kgotso, re e latelle. Baroma kgaolo ya 12 mono temana ya 18 go isa go 19. O re ga go ka etsa, mme ga e le ka lona le dule ka kgotso le batho botlhe. 19 ba ratuwa le seke la iphetetsa e le lona le mpeletse tse bogale sebaka. Gobane go ngodile go thwe phetetso ke yaka, ke nna ya tlang go busetsa gore yalo Morena. Modimo o tlhoka gore re seke ra iphetetsa, re tshwarelane le ga e ba re sitelane, re etsetse bogale sebaka, re nte re shebe ena e le Modimo, re utlwe lentswe la ga e re etse ka lona, re ikokobeletse lentswe la Modimo. O re seke ga hlolwa ke bobe verse 21. O seke wa hlolwa ke bobe o mpe o hlole bobe ka botle. Gobane ka gara meseresere ya go tlhoka kgotso go na le bobe. Mme re tle re tlhokomela go bobe boo bo tle bo seke ba re qabanya le Modimo. Ga ke tsebe na go seng gona ke manye ka ba go sitelane le ena na. Modimo o tlhoka gore re etse poelano. O be le poelano le bao o sitelaneng le bona. Gobane jwale re ya gapela gona jwale. Mareka kgaolo ya 11 temana 25 re ga le ema le rapela ga le na le taba le mong le qale pele le mo tshwarele gore ntate a lona ya magodimong a tle a le tshwarele ditshito tsa lona. Boseng re ya rapela ntate ya lokileng gore Modimo a ka go re thuse go etsa botle, o re thuse go sesefa bobe, o re thuse go arogana le bobe Modimo a ka lokileng. O tlatlhobe dipelo tsa gona Modimo, o re etsetse ka molemo wa gago Modimo a gona ya nang le maatla gore Modimo re etse poelano le bana ba bo rona ba bang. Bao re sitelaneng le bona, bao go ba sitetsweng le ba re sitetsweng re ba tshwarele gobane Modimo wa rona lentswe la gao le a re laela gore Modimo wa rona re etse kgotso. Re a gapela go se le ga e ka ba re ntse eng le eng Modimo. Ga o laetse o buile taba re lokela go ikokobeletsa yona mme go seng. Re a gapela ntate a lokileng gore o re thuse Modimo a ka nang le maatla go ananela lentswe lena la gago ka moo wena o le tlhophisitseng ka teng o le Modimo. Ntate wa ka nang le maatla le ba e ka bang ga ba sitetse Modimo re sa elelelwa go seng re kopa tshwarelo le wena Modimo a ka re kopa tshwarelo go wena o le Modimo gobane bophelo ke ba gago bophelo ke wena fela. Ntate wa ka nang le maatla gore re tle re tsebe go ya go bona Modimo wa rona ya lokileng re ya leboga go seng gona le ka morena Jesu Kriste ka madi a ya botlhokwa a tsholileng sebakeng sa rona gore Modimo wa rona re be le peelano le wena. Ke be le kgotso le wena Modimo ga re ne re itšheletse dibini tsa rona ba gore tlisetsa Jesu gore a tlo ya sefapanong sebakeng sa rona a tlo sha lefule ditlhong sebakeng sa rona gore re tle re be le kgotso le wena. Ntate ya lokileng momamedi mong le mong ya mametseng go seng gona ke a rapela go kopanela le ena Modimo kgotsong. Modimo a ka lokileng a batla kgotso Modimo a ka nang le maatla ntate wa ka ya lokileng gobane modimo di nako di se di kgutsufetse nako ga e sa le ka ya go phela lefatsheng re tle re tloe lefatsheng lena modimo le ga batrompeta e ka lela gona jale ge ntse modimo a ka lokileng ge utlwana le ba gabo rona modimo re kopa go etsetse yona kgotso eo le mo e ka bang ditaba di se di lobokane le mo e ka bang batho modimo a ka lokileng ba supana ka magumo modimo a ka lokileng ga kopa go hlaisa kgotso bane wena o modimo o sa seteng ke letho nkate o reetsetse ka molemo wa gago o tlonnofatse setšhaba sa gago ke sena modimo e mong le e mong yamanetseng go seng gona botlhe modimo a ka ka gaka naga le ka ntle moo basotho ba leng gona teng re kopa gore fe poelano o reetsetse ka molemo modimo re ya kopa re ya qela ba ga retse bonepa ga wena o le seo ntate wa tlolose tumelo ya rona gobane re elelelwa gore ga tumelo e le seo ga go ka moo o ka gatisiwang ka teng ntate wa ka nang le maatla re tlonolofatse re etsetse ka molemo wa gago e be tlotliso ya gago kana wa gona ya lokileng ntate wa ka nang le maatla gore ntate re tlege tsebo go gatisa re ya rapela bane re ya tseba gore modimo wa ka lokileng mo go senang kgotso le thapelo fela e sita gore e be teng modimo wa ka mo go senang kgotso modimo wa ka nako yotlhe ke dintwa mo go senang kgotso go ya bolayana mo go senang kgotso modimo wa ka lokileng go nkelwana dithunya ntate re gotlisetse kgotsong ya gago ga o gapela ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta ntate ya matla otlhe re tshwarela ba re sepetseng go seng re etsa qeto ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta jalo ka ga modimo a ka na le maatla go Genesis kgaolo ya 50:19 go isa go 20 Josefa a kile a tshwarela bana ba bojalo a ba re go bona na nka itseya sebakeng sa modimo na ntate re thuse gore moya oo o bileng go Josefa o be go gona re seke ga ipeya sebakeng sa gago modimo re seke ga balela ba bang ditshito gobane o soke lentsweng la gago modimo a ka na le maatla go tsenolo 12:10 mokosi wa bana ba gago ke segadi ya bolosi ke Satane re thuse re seke ra qosa ba bangwe re etsetse ka molemo wa gago modimo re tiise ka tiiso ya gago ntate wa ka lokileng ka lebitso la mokana Jesu re a leba o tlonnofatse mo mamedi e mong le mong o tlonnofatse sealemoya sena ka go kgetholwa o tlonnofatse lesotho le basotho tlotlisong ya lebitso la gago ke a lebogang ntate amen and amen momamedi wa ka ya ratehang go seng gona ke rata fela go bolelela gore ga o ka rata wa gatlwa ko go reetela o ka reetela sobeleng ka 10:30 re ya kena moo go kgumamela ga mmogo thapelong mme dinomoro tsa ka ga o rata go ntetsetsa ke 6311926563119265 tse ding ke 5067729 modimo le tlonnofatse modimo le etsetse ka molemo wa gae kgotso ya modimo e gene dipelong tsa lona e gene malapeng e gene gotlhe metseng le metsaneng ka lebitso la mokana Jesu Kriste re boelane le modimo gobane modimo ke modimo wa poelano ka lebitso la mokana Jesu Kriste modimo a re thusa gore re etsetse bogale sebaka re seke ga dula re galetshile fe re mpe re tshepe modimo re tsepamise matlho a gona go modimo gobane ke modimo ya tshwarelang

Yo di medisa ma medie motle wa sele moya sa le sotho ke re ho wena khotsa mo di me fitisang go tsohle be le wena ke na Bishop Daniel Randla go pana le wena ga jeno hape hape mo le basebeletsi ba hao ka mona ga dipapusing tsa gaso isa le bana ka ntle ka mane ditoreng ba ntse ba re hokela maqhubu nga sele moya sena re utlwisetsa lenaneo la tumiso ke o kopa mo ma medie motle gore o tsitse mo o leng hona teng mme nke bebele ya gago ke

0: le di dinaledi tseo o di bopileng ke re na motho ke eng ha o tla mo hopola le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela o moentse a tlasana o modimo o morwesitse kganya le boholo o molaoditse mesebetsi ya matso a hao o beile tsohle ka tlasa maoto a hae dinku ha mmole dikgomo le dibatana tsa naga le dinonyana tsa lehodimo le dihlapi tsa lewatle tsohle tse itsamaelang le ditseleng tsa lewatle Jehova morena wa rona lebitso la gago le bokgabane ga kakang lefatsheng lotlhe palo ya pesaleme e felela ga kana morena a e tlhonolofatse
1: e tumiso e bophubini Jehova mokedulo wethu lebitso lakho legolo ka kakanane na e lephatsheng lotlhe ubeke bochweleteli bakho ematulweni uyakhe iqhoboshane ikgatlhano le teratakho ke kudumiswa melomo e bathwana la emasiya kutsi ute uvale teratakho le batiphitsiteli bakho melomo angibheka ematulo akho ngibheka msebenti wetatlatakho inyiti kunye letikanyiti loti bekiye kakuhle edzaweni yato ibathu laba lobanakekelako badini na kutsi be uyabanakekela bayite ukuthi babeke tasinyana kuthi ngilosi yaba ubavatsisa miqhele ebuchebeteli ngehlonipho ubayite babusi tulukwe misebenti itadlatakho ubeke itholenye lalenye tasikwemanya wabo mihlabi yohle kunye letinyamatana takeshini tinonyana letike sibhakabhakini kunye letihlati letigelewadleni ngitsho titshodohle letikhabha etidleleni telwadle Yehova mketulu wethu libito lakho lirhulu kakakaneni na eliphasini lohle
0: modimo a tlhonolofatse go baloga lentswe la gae le ya dipelong tsa gona le re feto letlhonolo ka Jesu Kriste morena wa rona amen e go pa jwa le re fetele ho evangeli ya mareka re inke ho tla temana e qalang ho isa temana ya mashoma bedi ya baba fihla mo se wano wa lwatle na henya ba gerasene ara sa tswa se ka pane motho ya nan le moya o di tsila ya tswa mabitleng a phakisa mogahlanyetsa ona dula mabitleng me ho ne ho se ma motho ya tsebang ho motlama la ile ka mahlahlela ho bane o ne a sa ile a tlangwa gangata ka ditshepe le ka matlhatlhela ampa a roba matlhatlhela a tula ditshepe go ne go se motho ya tsebang go mo thapisa ka mehla motsheaga le bosio na le dithabeng le mabitleng a ntse a goa a ikgoba ka majwe ga a bona Jesu a sa legole a matha mme a mo gumamela a nto goa ka lentswe le legolo a re taba yaka ke le wena ke eng Jesu morao modimo wo mogologolo ke wa ntsha ka modimo gore o seke wa ntlhokofatsa gobane Jesu o ne a re go ona tswa mothong eo moya o di tshila ya ba Jesu a botsa a re lebitso la gago

e kena dikolobeng mme mohlapi wa mathela selomong wa itiela lewatleng e batlile e ba diketetse pedi tse mme tsa bipelwa lewatleng ba neng ba disitse dikolobe ba baleha ba ya tsebisa ba motseng le ba naheng ba lekgioni a dutse a apere a ena le ditaba mme ba tshaba ba neng ba bone hoo ba ba bolelela ka moo ho entsweng ka teng go motho ya neng a na le batemona le o dikolobe ya ba ba qala go rapela Jesu gore a tloe naheng ya bona ga a kena sekepaneng motho ya neng a ile a ba le batemona a mo rapela gore a mo dumelele go dula le ena Jesu a seke a mo dumelela a mpa a re go yena ya hae ha eno go bana beno o ba tsebisetse kgolo tseo morena a wentseng tsona ka mo a utlwetseng botlhoko ka teng ya ba waya mme a qala go bolela naheng ya Dekapolisi ntho tse kgolo tseo a di entsweng ke Jesu mme botlhe ba makala palo ya lentswe e fela kana morena e tlhonolofatse ka Kriste morena wa rona amen a re rapeleng modimo ntate wa rona ya legodimong re ya o leboa ntate wa rona wena ya re tswisitseng borokong bo fetileng ba bosiu re tlong go bona ge leboa lerato la gago modimo a rona le re bolokileng go fitlhela mona ge leboga nako yo go neng yona modimo a rona gore go seng seng seng re utlwe ditaba tsa gago tsa lentswe la gago kopana le gona modimo re tlhagelwa ke monate ga re na le wena ke wena morena modimo wa rona bua le rona bua le dipelo tsa rona ge tataise ntate lentsweng la gago ge tlegetse thato ya gago lefatsheng lena jalo ka etswe legodimong e ba le momamedi gotlhe mo a leng gona teng ba dikarolong tse ngata bophelong ba bona le gona jale morena modimo tsoa le bona ke lokisetse morena modimo wa rona ba lokisetsang gore ba ye ka ditshebeletsong ka go fapana o tsebe le bona morena wa rona e go kopa tsena ka lebaka la Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona amen.

Naha ya Lesotho ka selemo sa 2024 ka e hopola ka mekete le ditlatse tse kgolo mme le boha modimo. Ya e etseditseng tse kgolo ho e bopa, ho e haha, ho e sireletsa le ho e boloka e le naha ya bona ho fihlela dilemo tse 200. Selemo sa 2026 sona ke selemo seo naha e fitlhelang 60 e le naha e ipusang. Boipuso bo bolela hore ba neng ba tshwere matla ba nahelane ka hona ho ya neng a buswa le bohlokwa-hlokwa hakana nalaneng ya rona. Ke takatso ya ka hore tumisong ya kajeno ha re imamela tlasa lentswe la Modimo, ge ke re leke ho bona Modimo borarong bo halalelang. A re haha hore boloka le hore hodisa ka sepheo sa hore re hlokomele le ho baballa lefatshe la hae ka lebaka leo ke lakatsa sehloho sa thuto ya rona e be motho ke eng mahlong a Modimo boraro bo halalelang. Motho ke eng mahlong a Modimo boraro bo halalelang. Ha re bua ka boraro bo halalelang, re bua ka Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya bo halalelang. Mamedi, ha ho bohlokwa, ha ho bobebe haholo ho bolela hang fela hore motho mahlong a Modimo ke eng. Taba ena e hlahella ka hara boimamelo ba Tafita Tesalemeng ya borobedi. Ebe re ka ithuta eng kajeno hore motho ke eng mahlong a Modimo eo e leng Modimo Ntate, Modimo Mora le Modimo Moya bo halalelang. Ntumelle he hore re tle re sebedise monahano le boimamelo ba Tafita moo a reng, ha ke boha le hodimo la hao, mosebetsi wa menana ya hao, kgwedi le dinaledi ke re na motho ke eng ha o tla mo hopola, le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela. Ke temana ya boraro kgetlegeho ya bohlano. Ha re bala ka puo ya seXhosa ere, xa ndilikhangelayo izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nenkwenkwezi ozimisileyo, uyintoni na umntu lo, le nto umkhumbulelayo, onyana womntu le nto umvelelayo, umsilelise kancinane ebuthixweni, wamthijize ngobuqaqawule nangobungangamela. Mamamedi, Tafita ne le ngwana wa ho fela lelapeng la Jese, mme e ne le modisa wa dinku nako ya hae e telele yona e qeta a le mong mo meraka ka lesong ya mohlapi wa ntatae. O bone diqholotso tsa bodisana moo diphoofolo tse hlaha tse kotsi di neng di ye di hlahe ho hlasela mohlapi wa ntatae. O ne a ya bone a atle ho namolela dinku tsa ntatae diphoofolong tseo ka molamo wa hae le ka matso a hae. O ne a ya ipotse hore hoo ho etsahala jwang le ka lebaka la mang. Tshireletseho ya hae mamedi e motle le ho bolokehwa hae esita le ho ba le matla a ho hlola dira tseo a sireletsa mohlapi wa ntatae o di fumane ka mang, o di fumantshitswe ke mang. Botebong ba monahano wa hae o fihletswe ke kgodiseho ya hore ha mong mono empa o na le ya matla ya mohlokomelang. Ya ba hore ha fihlelwa ke mohopolona a re, Jehova ke modisa wa ka, nke e ka hloka letho. Ke nngwe ya dipina tsa hae, di tswa ditabeng tsa hae le ponahalo ya hae ha buisana ka ha bona Modimo wa hae. E ne re ha monahano wa hae o fihlela hore o reng tabeng ya itseng, e be o beha taba eo ka hara melodi a e etsa pina. Tafita o ile a tsejwa e le mohale ebile e le seqapi sa difela tse ka sebediswang maemong ohle setjhabeng sa Iseraele. Momamedi e motle, ho Mosotho, taba ena ya ho beha ditaba tse kgolo tse nyolohang monahanong o tibileng ka hara mmino ha se mohlolo.
badisana ha ba khwasa ditadi na hemane bana le dipina tseo ba dibinang ebe ditadi di arabela ka modi.

lebeletsweng ka teng. Ngwana halla, go na le pina e moko e etsang a be a robale. Ha o suwa makoko ke bontate, go na le pina ya teng. Mohobelong wa Basotho go na le semolapo, go na le sematsieng. Mme motho ya shebeletseng o bona mokgwa wa go hobela o sa tshwaneng fela o le monate nnate nnate. Pesaleme ya borobedi e ne le pina eo Tafita a neng a e reretse go tlotlisa mmopi wa dinaledi a mmapisa le bonyenyane ba motho. Mme pina eo e ne le moqapi, e ne le yena moqapi wa yona o laetse gore ba tla e bina, ha e binwa hantle ke ha e binwa ka mokgwa wa morethetho o sebediswang ke batho ba Gathe tikolong ya Bafilista. Ka lebaka leo o ne a re e binwe ka mokgwa wa gidithe. O re, ha ke boha lehodimo la hao, mosebetsi wa menwana ya hao, kgwedi le dinaledi, ke re na motho ke eng ha o tla mo gopola, le mora motho ke eng ha o tla mo tlhokomela, o mo entse a tlasana go Modimo, mo rwesitse kganya le bogolo. Xa ndilikhanyingelayo izulu lakho, umsebenzi wemino yakho, inyanga nenkwenkwezi azimisileyo, uyintoni na umntu lo le nto omkhumbulelayo, unyana womntu le nto omvulelayo, umsilelise kamncinane ebuthixweni, wamthijize ngobuqaqawuli nangobungangamela. Tafita ditaba tsetsa hai o bua ka mang? Tafita hantsa a bua tje o bua ka mang? Momamedi, Tafita ka lentswe le le leng o ne a di tobisa go Modimo. Go yena o ne a re Jehova, morena wa rona. Gore Jehova ha re bala go Exoda kgaolo ya boraro temana le shentswe mene ke gore ya leng teng. Ha ne a rialo go Moshe, o ne a tlile a bolela ya bileng teng, ya teng, ya tla ne a be teng ka o sa feleng. Modimo enwa ya mong ke Modimo ntate, Modimo mora le Modimo moya o halalelang, ke boraro bo halalelang. Tafita o fitlhelwa ke tlhohubohu, tlhakantsutsu go se sebopego, go se tshobotsi go le lefifi go se tsela. Ba bang ka sekgowa ka senkgwatshe batlage ke disorderliness. Moya wa Modimo o ne o solola godima bodiba boo, moya woo wa Modimo wa tlisa sebopego. Ba bang ba re moya woo ke ruach ka sona se Heberu, creative spirit, moya o busang maemong a seng hantle, o tlisang tshobotsi le sebopego. Moya o ke ka sebele, o ka sebele sa ona ke Modimo ka sebele, ya tlisang dintho botsitsong le o di beha di le tshobotsing e hlakileng. Ha moya wo o entse tshebetso eo, lentswe la Modimo la hlaha la laela gore lesedi le be teng, mme lesedi la fela la e ba teng, la gola lesedi go lefifi. Momamedi, taba ena e re e fumana mmona e tshwanang le yona re e fumana go Mareka kgaolo ya bohlano temana ena ya pele go isa temana ya mashome a mabedi. Ke moo Mareka a re bolelelang ka boemo bo tshwanang le bona bo go Genese, moo go senang sebopego, go senang tshobotsi, go seng letho, go senang bophelo. Yena mona Mareka o re bolelela go moo Jesu a bileng teng gona teng ke naheng ya baditšhaba ba bakgerike ka ntle go tikolo ya bajude naheng e bitswang Gerasene. Mareka o bolela ka monna sebakeng seo sa Gerasene ya neng a qakile batho, monna ya neng a latlhegetswe ke tshobotsi ya botho, a qakile ba habo bona esita le setšhaba sa hae, a dula mabitleng a faswa ka ditshepebe o bonagala a di roba, a ditule ka majwa di robe, a kgaola matlhatlhela a matsong le maotong a hae, a bonwe a mathela dithabeng.
ba re ba

tsantsa ba re ke a ne dithabeng a ntsa ho wateng ba ne ba bona sa theo wateng a ema bitleng a bona hala a itula le ho ikgoba ka majwe mohla Jesu a kena ka hara tikolo yeo mohla Jesu a kena ka hara tikolo yeo ebile letsatsi la ho buseletswa sebopeho sa botho Jesu yena lentswe la Modimo ha le teng meya yohle e mo hlokisitseng tshobotsini nako e telele monna enwa ya kgaohana le yena ba motseng ba tla ho yena ba mo fumana a dutse pela Jesu ba mo fumana a dutse a apere a bile a ena le ditaba ke temana ya leshwentse mehlano ho mareka kgaolo ya bohlano ba mo fumana a ena le ditaba a dutse fatshe a tsitsitse e ka nnete o ne a na le ditaba o ne a na le ditaba ho Jesu mme ditaba tsa hae ho Jesu e ne le kopo ya ho dula le yena Jesu a ha mo araba a re ho yena ya haeno ya ho bana beno o ba tsebisetse kgolo tseo morena o entseng tsona ka moa utlwetseng bohloko ka teng ke temana ya leshonemetsegobong go mareka kgaolo ya bohlano momamedi ke a nagana momamedi e motle gore e ka nna ya ba o itemogile a itemoga ka tebogo e kgolo go jwale o fue go dula sepheong sa bobotso ga gae ke Modimo letsatsing leo o utlwisisa gore taba ya hae lefatsheng leo ke gore a rate Jesu le go tsebisa ba gabo thabo e bonwang go yena empa gape a ba tsebise le bophelo bo fumanang go yena o kena ka gara motse wa Decapolis e le motho e motšha ya matla-matla ya kganyang kgotso ya nnang le tsela ya nnang le tshobotsi ya tshwereng sepheo sa popo ya motho o tla kena ka ra motse wa gabo go ba gabo a bolela kganya ya Modimo e le nnete ya lona ga ke boga le godimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ga o tla mo gopola le mora motho keng ga o tla mo tlhokomela Tafita o ntse a tswela pele go makatswa ke lerato la Modimo le gagang le go gokela mmogo ntle le tlatsetso ya mang kapa mang go kopanya tlholego yotlhe e be e kgone go sebeletsana seo se bitswa ecological interdependence ka kutlwano tlholego yotlhe e kgona go sebeletsana ka kutlwano go se gulagulano dinaledi di dutse madulong a tsona ga go le nngwe e tlogang sakeng sa yona e thulang e nngwe lefatshe le tiile moo le tlhomilweng teng mobu teng go fana ka matswai a lokelang go fepela dimela tsotlhe metsi a teng gobetsa mobu botle ba tlholego botle ba tlholego ke ntho e mo mmakatsang e bohegang ee ke bua ka boiane ba tlholego majwang a fepela diphoofolo tse bojang ka matswai a entseng gore di atlee di kgone go tsamaya le ka gara nako ya dirame di nonne di iketlile gape diphoofolo di fumana matswai a di sireletsang mafung di fate le ditlamatlama tse dingwe di tlhwekisa moya gore diphoofolo di heme moya o tlhwekileng Tafita o mmakatswa ke lerato la Modimo ga ke boga le godimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ga o tla mo gopola le mora motho keng ga o tla mo tlhokomela mosotho ga a bona matsarangatsaranka a lefatshe leo Modimo a mmeileng go lona a bona botle ba dikgotlo tse nonneng moseya o motle go etsa mafielo le lodi le letle la luti go etsa meseme e thata jwang ba seboku botle ba lekgala le bitswang kgaretsana ditlamatlama bogwara bo masoko tse sebediswang e le meriana
metsi a phoroselang a maswana swana.

empa ke wa modimo. Modimo ya ntse motho o bile o nehela ne ka ditsela tse tswang ho yena ho etsa kgolo hore kgolo e fele e be teng motho. Kgolo e etsa kgolo e etsa hla ka hare ho motho. It is internal activity. Ebe e ama se bonwang ka ntle ho yena. Re tla bona motho hore wa hola. Re ka bua ka yona ha re bona tshubutsing ya motho. Re ka bua ka kgolo ya mohopolo. Kgolo mohopolong e sita le kgolo bodumeding. Lekala la thuto la naha ya rona le bitswa lekala la thuto le kwetliso. Education and training. Ho bona hore e mong le mong motho ho tloha bonyaneng ba hae a matlafale hore a ka tseba seo hantlentle a ka itshematlelang ka sona ha a arabela sepheo sa popo ya hae ke Modimo. A be le ho tswela pele. A tla tswele pele. Ntshetso pele e qala thutong. E qala thutong. Ha ke bohale hodimo la hao mosebetsi wa menana ya hao kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ha o tla mo hopola le mora motho keng ha o tla mo hlokomela o beile tsohle ka tlase ho maoto a hae o mo rwesitse borena o mo hlokometse ha o pota ngwaneso hore ka thuto motho a ka lemoa hore o tenya mohopotseng tlase lefatsheng. Ka thuto o tla lemoa hore o tenya mohopotseng tlase lefatsheng. Mme o teng ka o sa feleng. O phela ka o sa feleng. Ke ka thuto motho hape a ka lemoa hore o tenya mohlokometseng. O tenya mohlokometseng. Ka nako eo a fumanang hore ya entseng mahodimo le lefatshe le tsotlhetse ho tsona a ba rera ho botswa ha mohai ke Modimo. Motho eo o tla hlasimoloha. A bone e le tshwanelo ya hae hore a kenele ka hara lefatshe la Modimo. Mme a kenye letsoho ntlafalong ya lona ka tsebo e boemo bo hodimo. Le ka ketso ya boemo bo atametsang matjhaba a lefatshe ho ithuta seo a se etsang. Taba eo ke kgolo. Taba eo ke kgolo. Ha e tle ka pelepele ho motho, empa e nka nako ya yona. Motho ho hlokala mamello tsa maung le Modimo. Motho mahlong a Modimo ke montlafatsi. Ya shebile ntshetsopele ya seo Modimo a se entseng. Ntshetsopele. E hlile ke ho ntshetsa pele. Se seng se qadilwe. Se qadilweng se qadilwe ke Modimo. Mme se tshwanetse hore se hlokomele se ntshetswe pele. Modimo se a se entseng e leng lefatshe le letle. Tikoloho. Motho o isireletsa le ho e beha boemong boo Modimo a tla re ke sona se ke o bopetseng sona tswela pele mohlanka wa kgabane. Tikologo. Motho o isireletsa le ho e beha boemong boo Modimo a tla re ke sona sena se ke o bopetseng sona tswela pele mohlanka wa kgabane. Tikologo. Re ke ke ra tswela pele ho tshesa jwang ka nako ena ena. Ka nako ena. Ha re tshesa jwang kapa ka dinako tsohle ha re tshesa jwang re kena kenana le tlholeho o tshesa jwang ke o kena kenana le tlholeho ke o kena kenana le ntho ya Modimo ke o tlisa lefase bohloko ke o tlisa ditlamatlama bohloko ke o tlisa majwang bohloko ha re baballa tlholeho. Morena Modimo o tla re ke sona seo ke bopetseng sona tswela pele mohlanka ya kgabane. A ke bohale hodimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi ke re na motho keng ha o tla mo hopola le mora motho keng ha o tla mo hlokomela. Momamedi ya motle. Ntumelle ke qetelong ha ke qetelle ka hore ntshetso pele. E simolla ho ikelello wa motho. Hore o hopotswe le ho hlokomelwa ke Modimo. Mme o lokela ho sebeletsa Modimo ka matla. Ka moya wa hae wohle

ista le ka matla ha uohle le ka kgopolo ya ha yohle morena modimo abe le wena ngwaneso ya ratehang ha re thapelong ntate modimo ntate wa rona ya halalelang ya re ratang mmupi wa lehodimo le lefatshe re le leboha lentswe la gago gobane ke matla a rona gana morena modimo re ka ya go mang ke sa tle go wena ke wena a nang le mantswe ya bophelo motlhanka wa gago morena wa rona Tafita o re ga ke boga lehodimo la gago mosebetsi wa menwana ya gago kgwedi dina le di ke rena nna ke ne motho ke re ke eng ga o tlang kgopola le mora motho ke eng ga o tla mo tlhokomela ntate wa rona re bona boikgathatso ba go tlhokomela go go tsotelela go re rata o re rata gobaneng re leboa lerato la gago modimo a rona le sa tsotelleng boetsadibi ba rona go sa tsotelleng gona go sitelwa ga kae wa re rata o bile wa re romela mora wa gago Jesu Kriste gore a swele lebitsong la rona e ba le momamedi gotlhe maleng gona teng e ba le ena le ka tsatsi la ka jeno modimo wa rona a tla bona letsatsi le monate ba dikotsing tsa ditselang ba dikotsing modimo wa rona re kopa gore ba fode ba diphateng tsa go kula re kopa morana modimo wa rona letswa la gago le mananabele mo ba leng gona teng ba tlhokang tlhokomelo ya gago e ikgethileng ga ba e fumantshwe ke wena modimo ntate wa rona o le ntate mora le moya o galelelang e ba le rona ntate wa rona ga re itukisetsa go ya disebeletsong tsa letsatsi la ka jeno e ba le bao modimo wa rona ba tla re fa ditshebeletso tsa gago tshebeletsong tsa kereke ya gago ge utlwe wena ntate wa rona ka bona mme ntate o boloka naga ena re bolokeleng motlotlegi boloka mmuso wa gae ge bolokege le setšhaba sa gago morena modimo wa rona tsena re di bea go wena ka tlhompho ka lebala Jesu Kriste yena e leng morena le mopodisi wa rona ya bokonjwa le metlha senang bofelo amen mme jwale mogau wa morena wa rona Jesu Kriste legato la modimo ntate kopano le masiso a maelang di be le rona jwale le kaosaeng kae

Ke ya leboha Maletuka Mamedi le nna ke ya o dumedisa hoseng hona. Mmuso ka kopanelo le mokgatlo wa matjhaba kopaneng wa kgolo ya setjhaba o tlo fana ka mesangwana bohlweki e sa lefellweng ho banana le basadi. Basebetsi ba batjha tlasa letlole la ditsela ba tla

0: sebetsa madibo hona ka bophara. Motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara o gakotse morero wa bophelo bo botle le bohlweki nakong ya dinako tsa banana. Tlasa morero ona mmuso ka kopanelo le letsete la mokgatlo wa matjhaba kopanela kgolo ya setjhaba UNFP ka bokhutshwanyane. O tlo fana ka mesangwana bohlweki e sa lefelweng ho basadi le banana nakong ya selemo. Sebeletsong ena ebile mafeteng Justice Majara o fane ka mesangwana bohlweki e 30,000. O itse morero o reretse o fokotsa ho sokola ha banana le basadi ha ba le dinakong ka ha o bone tlhoko e kgolo. Hona tshebeletsong ena moemedi wa UNFP Lesotho Monghadi Kennedy Mosoti o itse setjhaba se lokela ho ba le seabo ho thusa barwetsana le basadi haholo ba dulang dibakeng tse ka maluting ka mesangwana bohlweki le wa kofisa boiketlo ba bona ha ba le dinakong. Ho feta mona mohlomphe pitso le sawana letona lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Ena o hlalositse hore ho fitlhela ha jwale ka maluting ke bonyane barwetsana ba lekgolong ba sokola mesangwana ha ba le dinakong a thema balane teng ke ba supileng lekgolong. Ho sa le jwalo mokgetho wa lebatoweng la Qalabane ebile le letona lekaleng la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Retshedisitswe Matlanyana o ipileditswe ho batswadi ho ruta bana hore dinako ke sesupo sa kgolo ho ngwanangwanana mme di lokela ho amohelwa. Ofisi ya mohlahlobi moholo wa dibuka tsa mmuso e mothating wa ho ntlafatsa tshebetso ya makala a mmuso ka ho kenya mokgwa o motjha wa marangrang, mo ofisi e tlang ho etsa tshalomorao ya hore na makala a mmuso a kenya dikgothaletso tsa yona tshebetsong. Ga diphatlalatso ofising ya mohlahlobi moholo wa dibuka tsa mmuso Mofumahadi Mantletse Maile o supile hore tshalomorao ya ho kengwa tshebetsong ha dikgothaletso tsa mohlahlobi moholo ke taba ya bohlokwa bakeng sa ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya ditjhelete tsa mmuso, ponaletso le ho matlafatsa phano ya ditshebeletso bakeng sa setjhaba sa Basotho. Mofumahadi Maile o supile hore ho fihlela sena mokgahlelo o mong wa bookamedi le bahlahlobi ba dibuka ba ntse ba tshwarelwa dithupelo hore mokgwa ona o tle o kengwe tshebetsong. Mookamedi lefapheng la diphatlalatso le dikamano tsa setjhaba letloleng la ditsela o re letlole le phethetse kwetliswa matsatsi a 5 ya basebetsi ba batjha ba tlang ho sebetsa madibong na ka bophara. Mofumahadi Phumula Moleko o itse kwetliso ena e ne e hlahlela basebetsi ka ditsebo tsa mosebetsi le kwetlisiso ka tshebetso ya manang le pokello ya ditjhelete tsa madibohong, bosebeletsi le methati ya pokello ya lekgetho esita le ditaba tsa boitshwaro tshebetsong. Mofumahadi Moleko ho boetse re morero ke karolo ya boitlamo ba letlole la ditsela wa ho bona hore tsamaiso ya pokelo ya ditjhelete madibong ya ntlafala esita le bosebeletsi ba bo tswileng matsoho madibohong na ka bophara. Letlole la ditsela le tla nka tshebetso ya ho bokella le ho tsamaisa ditifiso tsa ditjhelete tsa madibohong ho tloha ka lapele kgweding ya Phupu selemong sena, ge ya phethela. E nngwe ya dikereke ka rona ka lefapha la yona la ho thusa setjhaba e nelane ka motjhini wa dimathuna tshebeletsong e bileng sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mamohato Maseru. Lebitsong la kereke ena Monghadi Mahlomola Kutwana o itse ba qholoditswe ke sekgala sa mafu a bang teng ka lebaka la kgaello ya motjhini ona. Athe a mohlala ka batjha ba neng ba lokela ho sebetswa ka motjhini ona ba kotsi e sehloho ya kolong ya maselemong se fetileng. O itse ba motlotlo ha ba tlile ho kenya letsoho pholo sa bophelo ba Basotho ba hlokang thuso ya thepa e jwalo. Ho sa le jwalo ya tshwereng molepo e le mookamedi wa ditshebeletso tsa bophelo lekaleng la bophelo Dr. Lammama o lebohetse sepetlele ka mpho ena a re ke tlotla ka sepetlele se ne se hloka ka tio mme a leboha kereke ka ho kgahlametsa lekala la bophelo ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Mmuso ka kopanelo le mokgatlo wa matjhaba kopaneng wa kgolo ya setjhaba o tlo fana ka mesangwana bohlweki e sa lefelweng ho banana le basadi. Basebetsi ba batjha tlasa letlole la ditsela ba tla sebetsa madibona ka bophara. Ditaba tsena tse qala letsatsi di fihla pelesong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya pele.
1: Mamari ntumela hle ke molebohe jwalo he ke ntebalo morosi ka ditaba tse qalang letsatsi. Memetsotso ya rona ha o etadima e ituletse fela jwalo ho e mehlano le sekoto. Ena hora ya botshelela yona re file mokokotlo. E re ha ho le tjena hle ke tswe ka lena lekgalo.
2: They called his best friend.

Hoseng wa hotla hwaletsa sile sonta ha mamere matlo wa selma ya selosotho ele ha metso ya rona idutsu hele shimela metso meraro hora ene ya botshelela ge file mokokotlo wa yutlapine ene ere ere modimo hle ha ntso fodisa ba bang otlo ske wa mpeta leng ena ka yona hoseng hona ge sidila ba dipelo di bohloko mohlomonye ka ba ke ka tahlelo ya baratu wa beng ka bo ke kokota malapeng a jalo re phephihle emong pilo ena e bohloko ho bane di nthodisa kopane ho hlakahlakane le ka ka ena le ka nqena a hona letho le lokang e ntsa re semphete hle monghadi a kong kutlwe le nna e a kotlise phetoho bophelong baka.

0: Van Riebe.
1: Khosa me mane
2: ngiteng.
0: E tseba ntate nthako ka lentse a se fahle le se fahle o ha re so bonane.
1: Mm.
0: Ke ga motho a bohlokwa ke yena eo.
1: Mm.
0: Motho ya tsebile modimo le ho mogata.
1: Mm.
0: Ke hore le mo sa wa ke tshwanelo ya rona ho ratana le ho thusana.
1: Mm.
0: Ha ga tsena ta hape tseo ka mmolelang ka tsona. Ke hare. Ga ke la ngwane eo sa mo tsebeng. Bebe.
1: Mm.
0: Ka ithuta haholo ho yena hore ke ne le tsano ya lerato ya o sa mo tsebeng o mo rekele bibele a o tseba modimo ka lebaka la hobane re ditho
2: ba ba ba
0: o obala ka kgwedi ena ya bohlokwa ya ho fihla ha ba ruti Lesotho la ka re hopotsa kgafetsa a bolela bokgabane ba ho fihla ha batho bao ba baka ho Lesotho hobane re tsebile modimo ka jeno ka baka. That's about that
1: day.
0: Ya leboa.
2: Ya le te ka leboa wena he o laba salamo khatlwa bibele so le wa o salamo ga o ka le bakala la khothaletso ya hae go go ke hopola ha ke hopola ntle mme.
0: Ya leboa.
2: Thank you mme.
1: Ke me mampete. Ke ntse re le bile ha holo. O re o na mo tsebaka le tswa sa mo se se fahla le se fahla.
2: Mm, o tswa.
1: Fela ha ga di ntwetse o le teng go tena le bua o le setse mo.
2: O la di yetsa.
1: Na me di photo.
3: Ntate
1: khotsa ntate
3: ke se kwena ba tshela ditjoraka
1: ntate mang
3: ke ne ke ri ba le ke bona ka ke a ya pela re jwe ke re le kwala idwe tsa bagata o feta ke se kwena ba tshela ditjoraka
2: ntate se kwena ba
1: pele
3: ntate ke se we ka ba utlwa taba ena ma o ba ha o le monono o re o mo sele ntiwa e kwana a tinyana le ha go tsa mo bana ntate nthako o tlo tsamaya fela se se go le naga ka nnete ke le fula ya ntate nthako o le tsala ga tlo boitiro bo se bo motho ka bona hanang feta go tsoa ya motho go ba bona ba tsama mo tsebang go re ba tsasa mo tsebang ka nna go go bona ntate ba tla bona motho ba hadi hadi a ba mo tla mo se le hadi bona wa boitiro wa itsang empa o se le ditaba yeno a sa a go sa hanana a sa ikhane ena ka bo yena nega le le na haena ya se tsuna ka tsuna haena ha ho lo
2: ke
3: ka ntse
1: e ya ndate ya re skonyela
2: e bo nya mi tsweke
1: ka le bo ndate ke ndate skonyela ka ntse ke le bo ile ha ho lo

0: tatya Moshoeshoe.
1: Amen.
0: Tatya Nthakwane le moguti wa ka a re ruta ka ntate o thamatitana la ne ha ke tshibile ka ene. Ke hopola le mo shiftileng ha le ke kenya ka ntshirela ha pita mona. Na go tsena ke tiba sia mo gatlwa bebele le sotho. A be tsa ba tsare ba ntene ke fueng. Se betsa ka mata o sholeng ka netwe. Ke la shetse ka tsela e kgethileng ga ipotsana ntho tse dintsana la ne ha go la bo Kriste ya tumela ga di batla ga tsa di fumana go ma. Empa ha ka hona ke le la pa le tshidise he ka tsela e kgethileng mo gatlwa bebele le sotho ke ga tsa mo shosho mo le ba Kriste ka kakaretso. Go bana ka netse ntate Nthako. Go bua ka mahala re bika motho o thweng ne tla ga hatso a tsofetse wa tsamoya jwa lengwe ya o kae nna ntse sebele ka ntate modimo le maemong ohle ka hona e tla re kang ka mohlala ho yena mpa he ke ga ba go kumpa ona taba ke tla nyeka le ke ba tya le bo
1: ka le ba ho mme ba me ntse ke seng ka ntse ke le bile ha hono tate modi Nthako e ne le motho wa bohlokwa ha hono ke sebeditse le yena ke le monyane mme ke go Dumela mamedi.
2: Ke iska ba tsela ka ha o mo ke leng ke tsa ntla o tetela we. Ats. Ka nnete nna ke le motho a tlo le fulana ntate Nthako ke la ka. Ya ga tlisa maikutlo a ho loka ha. E ba ka ma itsang ba nna. E le ntate Nthako o tswa ke nna ke le motho fela. Ntate Nthako o tshwanela ke tlotla ya na. Ke mo hale. Ntate Nthako o tshwanela ke tlotla ya na. Go le ntla go ke motho ene yo ka reng hana ha e ka ya mo fa tlotla e ne itseng. Ya ha o be le batho ba ntseng ba re how go re ke motho ka ya re hana ha e ka mo fa tlotla batho ba re mo sang ho ne pilweng ka monna eno wa mosotho wa mohale a gata nna ha ina. O lokela ke bohale o lokela ke le fule tlotlang ke na ha ka nnete.
3: O sa file motlotlo e bibele ka letsolo ha e magetlo a fetang bobedi.
2: Ke le bota ba eno
3: yena ka ntsoho yena ka hantse le re tla potulo wa re tla ngola mang yena a re medisa motlotlo ima no sa re ntate bi bi ke yena go mo bua jwa lwa ke so mmone
2: ka le tlo tsanetse ke tsotla yana ha ntate ka ntate me e se ka jwa lo ka ha Mateu 18:18 e re seo le se fanolo fa tsang le se lokolla mona le fa tseng se tla lokollwa le horimong ke tsela dipolelo tsena tseo le di etsang ka jeno e ka tsoba hore le bao ba matleng ba tsoba ho lokolwa ho utlwa hore mohlanga wa modimo o ile ke ya le ba bontate
3: ho tso ntate
1: ke le bua ntate ke ne ke re le bile ha ho le ke se nye ke le disko nye ke ka ntse ke le bile ha ho le bile ha ho Mateu ka ba le ho la wile ma pa sa polosi ba me di khotso Dumela
4: ntate ka nnete ntate re motsibile. Se motsibile ha go le hona diretuo mona a le matla. Ka o fitisisa ona re dikereke dikopane. Ha dikereke dikopane batho ba tla kopana go tswe tla ba teng ntate ke a le bua. Ntate re motsibile le lapa le tshidisehe.
1: Ke a le bua mme.
4: Thank you ntate.
1: Ka nnete ke ebile motho ya soditse mogatona bebele.
3: Ka boitelo bo tshabega.
1: Le ka ntle le boiketsiso. Le ka ntle le go sheba meuno
3: bona o tla fumana go yena o na sa ha ba tsebe ba mamedi hore o na sebedisa ditshinyelo tsa lapala hae ho tsetsa mogatlo bobe
1: dumela mo mamedi
5: o mondate
3: ho tso ntate
5: a di dumela tseno di ka mona ka fa ba
1: ntate
3: dumela
5: o ke se dile le ntela mo di mole re motho a mole mo wa tloswa Nere bone mo le moyanta te thabonthako o titimile o qetile sebaka o setseng yana ke mokhaka wa holoka holoka ha mo apostola paulosi a bole tateng thako khatiso yeo le ka tang ho yetsa ho e bapala ya ukwa ja ho no uwe ka mapote ke le ja o bo ka ha dia tianeng mme a bile takatswe ha ene le ho monna ba ka o ke go be moyeng o go bua le batha ka ditaba tsa thuto modimo o re ka nnete ne re segele le lapa ka a o bolokwa masalla o a mahali eno ke a leboga bona
1: ka le bona le tumela mamedi mogatwa bile le sotho o re re go tshwarela ntate Moruti Thabo Nthako Memorial Service ka laboraro lena le re yang re lebile go tloa ka hora ya leshebeletso e medi sebaka sa rona sentse e le sona hona sentse se tshegetile ke mane di office holo ya mogatlo wa bebele le sotho empa sebaka seo se senyane re keta go kopa sebaka convention center me etla ha se ba se se re dumeletse ka sona.

0: re tla boetse re etsa tsebiso hore laboraro re tla sebeletsa convention center dibaka tseo di shebileng ke tsona tseo, empa haebe mamedi ho na le a mametseng eo sebaka se le seholo a kre neelanang kapa akadimana ka sona bakeng sa mokgatlo wa bebele o tshwarang mosebetsi ono o moholo, o ka reletsa nomoro ya 2232397 kapa ho kana le bohle bo ba tsebang beo leng ditho kapa ofisi ya mokgatlo wa bebele Lesotho. Ntate Mokgodi Nthako o tla bolokwa ka Labohlano la la 26, ke 26
1: ka
0: Labohlano la 26, o tla ba bolokelwa mane lapeng Makhaka. Tla ba le hona moo, o tla bo tshebeletso tsa lepato di tla kala di rerilwe ho qalwa ka hora ya bosupa hoseng. Ke tsona ditaba tseo ho tshwa ke hata wa latemana ke ena ya apostola mapostola policy ho Timotia ya bobedi ngwala epistola bobedi ho Timotia ere kgaolo ya bone ka temana ya bosupa ere ke lwane ntwa e molemo, ke mathile, ke qetile sebaka, ke bolokile tumelo. Mme ke yona taba eo ke ratang hore re lebohe mamedi ka letsatsi lena la kajeno. Ntate, ka nnete re fihle qetelong ya lenaneo la rona. Ntate Moruti o se a ile ka nnete, motho wa majara
1: le jarafu ka mahetla
0: o sa robetse. Mme ha re lo boloka masapo a hae ka Labohlano, mme ka Laboraro teng re tla ba le memorial service dikgomo Basotho ba heso.
1: Ho tswalo mamedi wa ka lebitso ya ka ke Teboho Kgobatha, ho bile jwalo ka nnete ha re tsediseng Basotho ba heso, ha re tsediseng re lelapa ha ebe kgotso.

0: mmere ha o le tsena metsotso ya rona e dutse hantle fela ho ya mashima mabedi a metsotso e mehlano re habile ho reng ena ya bosu o tlo ntumella hle ke re madume ha fele tshaba sa these ho tle mo metsotso sa le mesa le sotho le hona teng o seng ho hotle ke ha re kena ka hare ho ditsebiso tsa dikereke le bitso la ka ke malituko tao nyane wa mo hauhe ho pula ho lena la ditsebiso tsa dikereke re le beha khutlo ka mehla ho reng ya bosupa mamari mo ya ndumela
1: mela mewa
0: mgatu
1: me ha ya le di presimitation yena ya tsedi ke parishion ya kasha sneke
0: e yantate
1: mela ba dilaga ga yena ho tlaba ho be ngwana kasha sneke parishion di kira ke tsena tsa ta kasha sneke ngwana tropo me di kopane tsa dinela ka yena ho wa ke kgenyane ya fora e tla ba motshelano wa tsona ka ofela ha tsona le mo hanto o tla tloa 626 mwane roma se go tla popona di mwana yo ale ne go senjena go tsebo huwa ke ke yeno ya Alexa ya foga ne bana ba sangana ba ntse ba ngomanya mona ba ka ja fitisa ditaba tsa bona gore precipitation ya ne ha e so e kholo ya movija le hormone ne di kopane mane ka ga shinya kholo mo kelelo wa no se di dingwana ne di tsa mo se di mo no ka motshelano wa tsona bana ba sangana ne ba ka ale wa tsama se bitso mo re ya ba sonta ha sene se sa samahang nka be lono bana ba hlankana ka potologo ya bona ba ya tsama se bitso wa bona mo se jamana o ba ga ntse ka potologo ka le ba dithotsa mo khatla bana ba hlankana pa go shinyela mo rija ka ya tela dikaka kana ka le ga tsama se bitso go fela ba kudu mo no ke tsama se bitso mo mo ne e nngwe ya bobedi ha pele ga tsina la ga yeno ha mo ke jari tu bise mo ndate ke tse mo se bitsi o ba le a se ba bona go se ya tanetse ha holo e a mane presimitering ya kalo tobokeng sa makgatlho ya bana ba hlangana ka sentse go se goleletsa ka maatla a magolo mme go tla ba gobe mono go tla senye ya kalo ngono ga ge nne ge etseng mosebetsi go lete go ikgopheng ka maatla a magolo mme mono ngwaga a sengwa gola ke tshapa le go ba ntse ba mametse ditho tsa eso tsa makgatlho ya bana ba hlangana e fitela badumedi ka kakaretso empa tsena tse ntse ke ditlhalosa ke le presimitering ena tswedi ke parashen ya kasha sene ke mme mono ngwaga a sengwa gola ke ntate thabe parashen ya moreja nne ke a
0: leboga Mamari ho seng ho hotle hle wena morato wa ka gantse re itukisetsa ya ditshebeletsong tsa rona tsa dikereke o moyen dumela
2: tumela hle se budisa ka tonke nna
0: morato wa ka
2: bula nana le tuka wa dihlaba tsa haeso
0: ke a kokobela mme
2: ke kopa ho fetisa ditshe tsena tsa reform tefanye le culture ka mora ho utlwa tsa batse bohloko hletsa ntate Nthako moya o iphomola ka kgotso
0: ha ho be jalo mme
2: ka mona ka le snack reform tefanye le culture ke re ke kena ka hora ya le shome mo thebeletso e telola pele ke mogatlo wa bana le ba hlankana ka mona ka masweding ke re ke kena ka hora ya le shome le motsomo me ke sonta sa kwa la bula pa ke tsa mogatlo a bo mmabana le phuthego ka mona ka qala bana ah mo se le tsiwe tse matso ho lukisetsa ka thata e o ya matso ya ba ruti e tla ba ka kgodi ya bogobong ka la botshelela ka mona ka ha e suka tsenola ke re ke kena ka hore ya bogobong me tabelo tso e tse tlwa pele ke mogatlo wa mahlomela ebile le letsatsi le leholo leo re tlotlotsa banna fathers day ke leboa mme ebise

0: nnete ke hore ee hore be o ntate wena moratuwa wa ka ke hobane wena o mosireletsi, wena o motataisi, o hlooho ya lelapa. A kere ee le bopuwe ke Jehova Modimo ka tlholego, go le jalo le tshepetse gore le be ba sireletsi le be ba tataisi. Mme ka nnete tlhare sentse re re bontate ratang bana, ratang basadi ba lona, ratang maqheku le maqhekwana, a ke le beng ba sireletsi, seke la re bolayang. Ga re ke re tsweleng pele go nena taba ena ya tlhekefetso e bonagalang eje le setsi, ga le bona futa ena e nngwe ke le bona batho ba gore fela le ba sireletse le tshabane ka bona. Ke a ipiletsa tle a kobe le seabo kgolong ya bana ba gago. Ga ke re seabo ke re o be ntate ya teng, kore ya teng ka tshebagalo physically, ya teng ka ditlhoko tsa bana financially, ka gotlhe-gotlhe ka moo bana ba o tlhokang ka teng, e ba teng kgolong ya bana ba gago. Taba eno e botlhokwa ka mokgwa letsela e kgethegileng. Boteng ba ntate kgolong ya bana bo re thusa gore bana ba jalo ba gole ba santse ba tseba le go etsa diqeto tse nepagetseng. Go lona bomme ba godisang bana le lebang, ke a tseba ka jeno labe le tlo ema ka maoto le sentse le re ga e sebeng ke letsatsi la lona le lona le di-single mom, happy father's day to me. A ke re ba fe monyetla, ke letsatsi la bontate leno, ga gona taba empa mosebetsi ono o motle wo o le o etsang wa go godisa bana, go ba tataisa, go ba o tla le lebang. Modimo o ntse le bona mmetlhe moputso wa lona le tla o fumana le godimong. Mamerimo e ntumela.
1: Banna dumela.
0: Dumela ntate monong wa ga sengwagola.
1: Monong wa sengwagola mme.
0: Ntate.
1: Eba mola he ha e somo ga lesubu. Tsatsi naga eno bomma bana ba apesa.
0: Ee ntate.
1: Kwala dikakapa.
0: Wa bona he.
1: Bomme ba tshwanelwang ke seaparo ga ba tla le moro. O ka gatwa go be le mosadi wa le ena o apara jalo.
0: Ke nnete.
1: Eya mme ka nnete batee ba apesa ditho tse ntšha. Mme wa makakane ga ke o wa tseba ba leng ntate makakane o sa kgethetse o ba motsamaisi wa seboka mola. Wana wa kereke ya rona Alexa. Jale mme wa makakane o na ra pele a tsamaya. A tsamaya a sa apesitse ba inehetseng.
0: Okay.
1: Ya mme jalo o tlo go pela ke rekeng ka mang o tlo gore molate jalo ka sonta se tsa mme ntate mogotima ga ka le motsamaisi a seboko sa laete diporosebi ke ro di tshentana ka difalana le bagoti ena o tlaba le mane pharising ya masimo osen gibaneng ntse le motsamaisi wa seboka jalo ntate mngwe le lentswele o tlaba le mola o tlaba le phamong. Mola ga go latebele moruti wa maphutseng le mme matebelelo a le sentate ke tsalela ona moloka bano gona go tlo go emiwang o e sonta jala jeno ke koleke ya rimpho tsa badisa ke re rutwe gore ba balela baruti
0: ntate.
1: Ee jale ke bone koleke ya dimpho tsa bona ga go tlere nakong eo he o re rue ngwela ba tla fuwa dimpho leneng ba di fuwe. A mme na ha di bua ka le ke le bua ya mono wa sengwa hola.
0: A nte le ngwa hola ntse sengwa hola
1: go. Ya, happy father's day o ntate ntago.
0: Moya wa ha yo phumela ka khotso.
1: Eh, ka le se ke ntata o la happy father's day. Ka le ntago.
0: Ke o le bo hatate le ke.
1: Ka le wa mme.
0: Thank you ntate. Thank you. Ga metso tsonyelo shimele metso e mehlano hantle jalo fela wena mamere motho wa Selma sa Lesotho. Gagabile goreng yena ya bosupa
2: Quiero muerte.

was gut, gut, gut, gut.

saletse jalo fela ke metsotso e mehlano mo mamedi lena la ditsebiso tsa dikereke bakeng sa go seng hona re tla be re le kwala khutlo wena mogato wa ka le ha re le be ha khutlo e mona he o hopole ha re kgetheng ku kapere o rena kereke ke feng ho bane bohle ka lebaka la madi a mogana Jesu Kriste a ileng a tshologa sa fapanong re ntho e le nngwe re ditho ba bang hotsa ba bang.

mamedi metsotso ya rona ha weta di ma ituletse fela ho ele shumele metso e medi hora yena ya bo super re file mokokotlo ha ho le jwalo o utlwa sana selelekela sella o no tseba hore sentumela hle hore re feteleng ka lenanong la hlaphohelwang bakudi lenanong le tlang wena sonta se seng le se seng metsotsong e le shume ka mora hora ya bo super lena ke lenanong le ho lona he mamedi ba kudijwele ka haletsho ba gothatswang ba hlokomedi ba bona jwalo jwalo mme o tlo ntumelela hle ko le mose hore ho seng hona wena mogato wa ka ko memetse jwalo moruti magotla hore etle be yena ya tlang hore fa gothatso o ntumelela ketswe le mona fela ha ke gutla ketle ketle le yena.

tswe ke fetse ke ntse ke imetswe pelo ya ka ke ena go seng gona kwa letsatsi la ka jeno ke efa wena ke inehela go wena moratiwa wa ka ke na le tumelo tlhe go seng wa letsatsi la ka jeno gore jeso yenoa ga o kala o mmulela pelo ya gago o mofa pelo ya gago o inehela go yena go na le seo a tlo sietsa godima bophelo ba gago gobane jone monne yo mongwe wa motlhalosa o re eyatlhe ebe ke ne ka sitang modimo ga go letho le ka mo sitang go seng wa letsatsi la ka jeno ke a utlwisisa sahle o di pateng tse ke sanga ke a ukwisisa hle ha o robala ke a ukwisisa hle o pietse bosiu ka ofela ke a ukwisisa hle taba ena yo inetse bokulo bona bo sentse empa morena Jesu o santsane a le teng hle moratiwa wa ka o re lona bohle ba gathetseng o re lona bohle ba inetsweng le tla go yena o seng mona wa letsatsi la ka jeno moratiwa tuwa waka khotsa ya ka go gore Jesu ine ile yena maobane yena Jesu yeo le ka jeno lena imtse ile yena ha se Jesu ya setwana ha se Jesu ya hlwan ke letho ha o ka mathela ho yena o semwa le tsatsile ka jeno wa mo bulela pelo ya hao wa mo fa pelo ya hao ke na di tumelo hle moratiwa waka hona le se Jesu a tlo sietsa bophelo ba hao hona le se o Jesu a tlo se lukisa ka hara bophelo ba gago lentswe la modimo le se le bua mantsiana le re monna o ne a le teng letsheng la Bethsaida monna yeo o ne a ile a ba letsheng la Bethsaida dilemo tse 38 a kula a rapaletse diphateng tsa gae go sena motho ya mo thusang go sena letho leo a neng a le thola utlwisisa o seng monna yeno o ne a gathetse ke bokulo bona bo ne bo mo ine se o nang kile dilemo lemo a le ka gara bokulo bona le sele re lentswe la modimo ka le leng la matsatsi ya ba morena Jesu o etela letsheng la Bethsaida e se e ka ke ka jeno be re re morena Jesu o ya le bitsa bohle ga Jesu a fitlha Bethsaida le re lentswe la modimo Jesu a fitlha ka go yena gore yenwa ya rapaletseng o se a e na le nako a rapaletse diphateng o se a ena le nako a le ka gara bokulo morena Jesu a botsa monneno a potso ebe o lakatsa ga nka o etsetsang na monneno ntho neng a e labalabela ya neng a e tlhoka o nanyoretse pholo o na tlhoka pholo morena Jesu a ntsha polelo a re nka diphate tsa ga o tsamaya le re lentswe la modimo ya ba ganghang monna yeo o a raoa o nka diphate tsa gae oa tsamaya ka mantsi a mang ke re go wena o seng ona ga Jesu a fitlha go tlame go be le dintho tse e tsagalang ga Jesu a fitlha go tlame go be le phetogo e e bonagalang ga Jesu a fitlha go tlame go be le tokologo e e bonagalang ga Jesu a fitlha go tlame go be le mogolo o o bonagalang ga Jesu a fitlha go tlame go be le pholo e e sayang sangwe letsatsi la ka jeno ga le ka mathela go yena ga le ka tla go yena ga le ka inehela go yena baratiwa ba ka tlhe ga se Jesu ya phoqana ga se Jesu ya ka sitwang ke letho ga e ba monna yo o nankile nako ya dilemo tse 38 a rapaletse ya re o fitlheng wa Jesu ya ba dintho di a fetoga le o sangwe letsatsi la ka jeno lenaneo la tlhapoelo makuri ke na le tumelo tlhe moratiwa wa ka gona le phetho e tlo ba teng gona le seo Jesu a tlo sietsa o ko ikgothatse ka Jesu go seng wa letsatsi la ka jeno o ko itshwareletse ka Jesu go seng wa letsatsi la ka jeno o ko fe Jesu tshepo ya gago go seng wa letsatsi la ka jeno ya tlhe moratiwa wa ka ke a utlwa tlhe ke nkgao gantle empa Jesu ga o ka mo siela sebaka ga o ka mmulela pelo ya gago ke na le tumelo o seng tlhe moratiwa wa ka go sa tsotelle gore na bokulo bona bo tsosa ga kae go sa tsotelle gore na lefulena go itsweng ka loba ke na le tumelo seng gore ga o ka mmulela pelo ya gago Jesu yena yeo e santsane le yena le ka jeno ya ileng a fodisa monna yeo letsheng la Bethsaida ya ntseng a fodisa ka jeno Jesu yena yeo e ntse e le yena le

Jesu go re fela o mathele o Jesu o sengwena kwa letsatsi la ka jeno Jesu tlhoka pelo ya gago Jesu tlhoka bophelo ba gago Jesu tlhoka go lukisa bophelo ba gago Jesu tlhoka go fodisa Jesu tlhoka go lokona ka tshokologo yotlhe ke Jesu ya lerato ke Jesu ya mosa ke Jesu ya pelonolo ke Jesu ya lereko ke Jesu ya nang le bokgoni ke Jesu ya nang le maatla otlhe go sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka e ka ba otipateng feke sana e ka ba okulantso o tsamaya e ka ba gao sensita go etsa leto go na le mofuta wa thatelo o ditsengpelong yaka e ke lakatsang re go e rapela nna le wena ke na le tumelo sengwena ka thapelo yeo e re go e rapela gore lenaneo lena la tlhapoelo bakuri go na le tlhapoelo e lokelang me o fitlhele go na le pholo e lokelang yo tlhele go na le maatla a modimo a tlo sebetsana le bokulo boo go na le maatla a modimo a tlo lokolwa go senga go na le maatla a modimo o tlo wa bona bophelong ba gago go na le maatla a modimo a tlo sebetsa ka go wena moratio wa kamanela aa Jesu a qala a kena ka gara pelo ya gago ga o qala o fa Jesu sebaka ka gara bophelo ba gago go na le maatla a modimo a tlo robakanya e ka ba ore bokulo bo o leng ka gara bona ke ka baka la ntho tsa kabomo e ka ba bokulo bo o leng ka gara bona gore ke ntho tsa boloi e ka ba bokulo bo o leng ka gara bona gore wa tseba se ile a re ga o kata o kua kae kae ya bataba ena yo se o tshwara mamang a ne a itse enyega ga ke tsotelele taba tseo o sengwa letsatsi la ka jeno ke tseba ntho e lengwe kore Jesu eno ga o mmulela pelo ya gago o tla go yena o sengwona go na le mogolo a lokelang a tlo o etsetsa ona go na le topollo o tlo e bona go yena go na le pholo o tlo e thola go yena go na le maatla a matšha a tlo o etela letsatsing la ka jeno ka ona moratio wa ka tle jalo ka ga morena Jesu a re bitsa go sengwona gwa letsatsi la ka jeno ke lakatsa gore nna le wena re tlo etsa mofuta wa thapelo ko ona go sengwona wa letsatsi la ka jeno gotlhogotlhe o le ngwona teng tlhe moratio wa ka ke tlo kopa o tlo ntsha le morago ka mantsiana e ke tlo a bua ka mantsiana e ke tlo a rapela go sengwa letsatsi la ka jeno ke na le tumelo ya gore ga o nsetse morago ka mantsiana e ke tlo a bitsa go sengwa letsatsi la ka jeno go na le phetoo e lokelang e tlo ba teng go na le motlholo o lokelang o tlo tlaya go na le pholo o lokelang o tlo e bona go sengwa letsatsi la ka jeno ke kopa le nsa le morago ka mantsi ke yana go sengwa letsatsi la kajeno ke kopa re ke re morena Jesu dipelo tsa rona ke tsena go sengwa letsatsi la kajeno re di nehela go wena ka botlalo re sokoloela go wena bobe bohle beneng re le ka gara bona tshito ye nngwe le ye nngwe eneng re e entse re a sokoloa kajeno morena Jesu re o fa dipelo tsa rona re a dumela dipelong tsa rona ebile re bolela ka melomo ya rona gore Jesu o morena ebile o mopholosi wa rona o ile wa šwa wa ba wa tsoa ka lebaka la topolo ya maphelo a rona go tloa ka jeno morena Jesu hlakola mabitso a rona bukeng ya lefu o mpe o a ngole bukeng ya bophelo re a leboa morena Jesu obane ka jeno re ba gago ke kopa go etsa thapelo baratiwa ba ka morena wa legodimo ko o sengwa letsatsi la ka jeno ke lenaneo la tlhapoelwang bakudi ke bana baratiwa ba gago sengwona ba o buletse dipelo morena modimo wa ka ke a rapela o sengwa letsatsi la ka jeno ke re maatla a moya o galalelang wa gago a ke a fodise botlhe go sa tsotelele na lefu e ne e le la mofuta ofeng maatla a moya o galalelang a ke a lokolole botlhe go sa tsotelele na bokulo bona bo ne bo le kotsi ga kae ao ge a rapela morena modimo wa rona gore maatla a phodiso a mpe a ne botlhe go sengwa letsatsi la ka jeno lopolola setšhaba sa gago modimo wa rona ba fodise

0: fatshe atswa mbana atleta tsabe ngole kwile a swiwe jalo
1: wa ngwata ka sifila se mantsha mana tike mpake sa setsebe
0: bana bana banda te mushosho ba tla uvetsa ha na ka ena ke motho ha matsha ga o jagile fufu ka mahetla ko ha o thewa ha matsha a nthenga dasela nanga ipo ko ke ntata nanga ka bora yeo a tsile di etsa o ka nnete haleluya
1: mme ke o leba mogate wa ka hlantu me di setse mogadi eno wa ka
0: o tla dilela a ithuta ha ho lo ntate ba ba mogata ho
1: a ithuta ha ho le ke yona taba mantla
0: haleluya
1: thank you wena le gatela ka ke o lebo ha mmehle o manenisa o tsa ntho ke rata ka bana ha go wa o rata taba ene tswa botebong ba pelo mama re mo yentumela
2: ha ka mama le tuka
1: mogato wa ka
2: nna ke kgothatsa bakhodi bana ba latelang
1: tswela pele mme
2: ntate mme ga ke lesua nna mmatsotelo segologolo nna mantshabe monyati nna mamoga o nthaba nna maresanono thamae istana le nna mme ke a kula mangwele a ntshwere bona ba kgothatsa ke mme matsholome makwetlane ke thumotsatsa
1: ke a o leboga mme tlhonolofala bolokwa ke jehova mangwele ano a fole thank you. Hamedi metsotso ya gona ituletse ho e le shimele metso e robedi. Ra habile horeng yena ya bo robedi ho seng ho letsatsi la sonta. Mamedi mo yentumela.
3: Nela sna lutuka.
1: Mogatu wa waka.
3: Ho phela jwa mtwatsi.
1: Ke phela ha monate me a sthapela phela jwa nna gato laka.
3: Ya phela mogatuwa.
1: Eya mme.
3: O le mala wa kudise ho seng ha letsatsi. Mme ke ne se se Neimane. O go wee mokudu wa hae wa lemotse telele. Ausi Sipati Modise mo ha mohlapiso. E be ntate wa ka ya tshwereng ke mangwele. A ntsa kula tshe. A ntsa tsamaya. O e mangwele a mosotla. Ke re mme ma Tshepiso Magele leseding haeso. Wa le santa a kula nga gata nkere ke a sasatswe ka tlung o ntate modimo ampa phamise letsogo ke a leboa hle bakodimo bao ba ka mme wa ka ke a leboa sena le tuka
1: ke a o leboga mme mathapelo tlhogonolofala mme letsatsi le letle
3: le wena go be jalo ya ratwang ke mme bathapelo tsatsi le monate go wena shakato laka
1: thank you mme
3: thank you mme
1: thank you wena mogatu wa waka thank you mme na ke hle ke mogato wa ka mane ka qatsha sna ke ha mofuthu mamari mo yentumela
4: o tso jamme
1: mogato wa ndate kabelo
4: we ha o bana we ka bana ke a a bulela le bitso ke wa ntse go fete tso khali
1: ndate kabelo ya kgetheileng ka mogwa o kgetheileng
4: o kgetheileng we it can five we na tebele
1: Hololo
4: kaniti modimo go tsa o botsa modimo go tsa o itse hantle modimo go tsa o bontsi fa jo tsai we tshabile bang
1: ke a o le bohantate
4: a kaniti ke ntse ke tsira e ka ba bana mo dutse ke ba dutse ke mwana wa tsane ka ba o kae mo a tse ke ke pela ha o
1: ntate
4: Ee, a motho go tlo ntompa ba le ke janne ke se bo ke le tla o ke.
1: Ke o le bo handa te khotso ha yate.
4: Ya le bo am.
1: Thank you ndate ka belo, thank you wena mogatu wa wa ka. Ba meri mo yentumela.
5: Ba le ke so a bokwe.
1: Mogatu wa waka.
5: Ke se ba khatetseng, ba teng 728. Ke mo nna bo se ba khatetseng ka ofela ke tla le imoni. A pe o re la etsa, re la sele tso tse di ena wa ngena re so bomela. Ke se ke ikopela wo ho ke khatetse ke mangolo ntate modimo. E ke be le tsatsi le ra ka jeno, ke tsana le mosadi ya na kgeng. A la tella ya ba wa makola ya se wa ke motlafola ngwe. Ke ikopela le ba go di botse ka lefatshe lotse. Go khono male lokolo tso di ka majeneng.
1: Ke a o leboga go khono male loko.
5: Amen.
1: Thank you mme, thank you wena mogatu wa wa. Mamedi mo yentumela.

0: no lo ba fetela sena ke go bohle ba kula ba dipetlile ba malapeng go ha ke tsebe nang ka reng ke kopa ntate modimo a ba phamise ba fole ke kopela ga go ntate thuntsane mo mote ke kopa o fole mokwena me mala ba ma fole ya mhleng ke a tsiba la o kana bona gore ho ile mo go qeta ho phama e mong ke kopa go le fole hle ba kwena ba ka ntse ke le gata mona mo kelenteng ke a leboa mangwane
1: a o smatla di motse ke a le boha mogatu wa wa ka la tsatsile letle le hlono lo fetseng
0: ke a leboa mangwane
1: ba thank you me thank you wena mogatu wa wa ka mme re tsaletse yo lo ke metsotso e robong lena la tlhapelwang ba go di hoseng hona ga le be ha khutlo.

0: Mamela uma yentumela.
1: Imali tuka ke ngkhulumale mamphakishi ngane shimali ngaphe.
0: Eh yangkhulumale mohang.
1: Le na labakuli. Ibe abantu bohle ke kenyeletsa le nna ba kula mashutshuka ka kagetso e fika le ka mosha o moka. Ka o kgethuluwa ke beha ausi wa ka mme mamonyane notshi moholwane wa ka e seng setse re le babedi le yena a utlweng ke dimenshi ya modimo a mo phamise ke kgothatsa le ausi ya moka ngwane wa motho o tshwere bothata. Ke a leboga ngwaneso.
0: Ke a o lebogang go noma lemoga.
2: Sipho Magaisane, ntate Maswabi Marumo, mme Mmathabo Marumo le mme Mmamakgetha Kakata ka Lenyakwane. Ke tlo nka bakudi botlhe ka lefatshe ka bophara, ke re Modimo a ko ba gaugele, a ko ba fodise mme wa ka. Ao Modimo wa rona, ke nke le mme.

0: le rona morena o re fe mohau wa hao ha re na matla rona hle ge itlhokela le re go la hao we a ke tsebe mantsu ya pinena ha ebe wa utlo hantle le ho utlwisisa botebo ba ona mamari hantle di mahlo hora ke ya borobedi o ntumela mathating ona hle ge feta ka mabenkeleng ga gadi magawelo nkopela tla ba sa tswela pele le bana ba hae ka sekolo sa sonta
1: ShopRite's Big Red Week 1kg, now only 20 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
2: Mosotho wa heso le ntswela ha o le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tunagolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso, e leng Accountability Summit, o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka re ho naha. Kapa uye ofisinge ya mmusi wa setereke sa heno. Kala maashwa mabeja motso mongu, huisa la maashwa mabeja meso meraru pupjane, utla abale mmoka wa bue tapele, mo mmuso utla shakoba di katleho, lidi khuketsane, tsebile nteng tsebezo mongu.

0: Lona bana ho tle mo le mametseng Salema ya Salesotho le le hona teng. Ka jeno rena le baeti jolo ka kamehla, mme baeti ba rona ke bana ba sekolo sa Tladinyane Lexa Primary School Kolonyama mane strekeng sa Leribe. Ha o le jolo hore le tele utlwa hore ba fela ba le teng ka kwano, e re ke re ba le dumedise. Dumedisang ba hae he ba kgotsi ba ka. Se mo he ha le se le dumedisitse ba hae jwalo e re ha re le mothating ona re tle re qale lena o la gona la sekolo sa sonta ha ka thapelo ke tlo kopa a le mofela a tamele pela ka mona a tlo re qalla lena o lena la gona ka thapelo o qale pele ka bolela le bitswa la hao e be jwalo o tsa thapelo
1: le bitswa la ka ke felle mona he Ntate Modimo ka lebitso la Morena Jesu re santsa re tlokala mosebetsi o tsamaele rona go fihlela pheletsong ya mosebetsi ona ka lebitso la Morena Jesu wa Nasaveda. Amen.
2: Amen.
0: Ka leboa go gapeletse ga monatha re mo peleng. Ha a se a re gapeletse jwalo ke kopa re bineng re reng tlong go Jesu.

se mo hele bine ha monate ha ke le mothating ona ge tlamane mo go tlo bua ka ditaba tsa nnete ka bebeleng le mamele nna ke ile ka dibala tsela ha ke qeta go dibala nna se ke tlo le qokela tsona fela ditaba tseno ke dinkile fanyeleng e halalelang e ngotsweng ke Luka kgaolo ya borobedi temana mashume a mabedi a metso e mmedi go isa go ya mashume a mabedi a metso e mehlano jwale re a tseba gore morena Jesu o ne a dula a tsamaya ka gotlhe a ruta batho lentse kapa ditaba tse monate tsa mmuso wa Modimo le gore ke ena mesia yeo e sa leng ba mo lebeletse ke mora Modimo jwale go thwe ka letsatsi le leng morena Jesu a kena ka sekepeng mme a re go ba rutiwa ba gae ba tshelele ka mose go letsha jale go thwe ga ba ntse ba tshela ya ba ke mona moo morena Jesu a galeyang ga a ntse a galeile jalo ge bakgwetsi ba ka go thwe sefefo sa theogela letsheng mme sekepe sa tsukutlega ke moya jale ge bakgwetsi ba ka go thwe ba rutiwa ba atamela go yena ba motsosa ba re morena re a timela jale bakgwetsi ba ka go thwe morena Jesu o ile a tsoga a galemela moya le

0: Simohele bine ha monate. Jwale re tla dipotsong empa pele ho mono ke tlo le hopotsa fela hore na hana ditaba tsa rona re ne re ntse re bua kang. Ke itse ditaba tsena di tswa efanyeding e halalelang e ngotsweng ke Luka kgaolo ya borobedi temana 22:20 ho isa ho ya 25:5. Jwale ho thwe morana Jesu o ile a kena sekepeng, a kena ka sekepeng a ena le barutuwa ba hae. Jwale ho thwe ha ba ntse ba tshela jwalo ba ntse ba le ka hara sekepe ba le ka hara metsi, ho thwe morana Jesu o ile a haleha, mme ya ba ke mona moo he sefefo se tswang, sa tsoa sefefo ka mono ha ba ntse ba tsamaya. Jwale ha sefefo sena se tsukutla, morana Jesu o ile a kgalema moya, mme ya ba ho ba le kgutso. O ile a kgalema moya ya ba se a kgutsa, le sefefo seno kaofela ba wa se kgalema. Ke re jwale re tla dipotsong. Dipotso tsena di tharo, tlasa potso e nngwe le e nngwe ho na le dikarabo tse tharo. Karabo tse pedi di fosaetse, e le nngwe e napaetse. Jwale potso ya pele e re morana Jesu o ile a kena kae? Karabo ya pele e leng A e re o ile a kena ka hara 4+1. B e re o ile a kena ka beseng. C e re o ile a kena ka sekepeng. Ha o tseba karabo o phamise letsoho se ka ba e bua. Ke kopa bolela lebitso la hao nao mang?
1: Lebitso la ka ke Kenelweng Kgabo. Morana Jesu o ile a kena ka sekepeng.
0: O ne pile?
2: Ee, ya gagadi.
0: O ne pile mo peleng. Potso ya bobedi e re ha ba ntse ba tshela ho ile hwa etsahala jwang? Karabo ya pele ya A e re barutuwa ba ile ba bina dipina tse tlotlisang morena. B ya re morena Jesu o ile a kgaleha mme hwa tsoa sefefo lewatleng. C e re sekepe se ile sa fellwa ke mafura, sa sitwa ho tswela pele ka leeto. Karabo e nepahetseng ke efe? O phahamise letsoho, ke tla o supa. Haeba taba tsena di ditelele haholo, ke tlo pheta potso ena hape. Le mamele hantle, e le hore e nepahetseng o tlo re A kapa B kapa C. O ska nna wa bua dipolelo tsena di telele haholo, ra utlwana? Mamelang hantle he potso. Ho thwe ha ba ntse ba tshela ho ile hwa etsahala jwang? Karabo ya pele.

0: ire ba rutwa ba ile ba bina dipina tse go tsa morena bi ire morena Jesu o ile a galeha ne kwa tswa se fefo le watleng si ire se kepe si ile sa fellwa ke mafora sa sitwa go tjela pele ka le eto ke kopa wa tamele pela ka mone ke bone tswala ha o pele ka le pele ka o bonela le tswala ha o
1: le bitsola ga ke phakamile dimem bi
0: re re ba le here o tlo rena ire ng go o re ke bi ire morena Jesu o ile a galeha ne kwa tswa se fefo le watleng na o ne pile
2: e ya ha
0: di o pele potso ya bararo e leng potso ya go etela ire ha se fefo se tsukutla sekepe morena Jesu o ile a etsa jwang karabo ya pele ya A ire o ile a re ba rutwa ba balee yena a sale ka sekepe B ire o ile a tswa ka sekepeng a sia ba rutwa si ire o ile a halema moya de maqhubu ene pa itseng ke ke ke batla so bui ke kopa fete ka lepele ka o bolela le tsela ha ona o mang
1: le bitsola ka di kgethisa mathe ya dira si
0: ha go utlwa gore na ene pa itse ho thwe ha se fefo se tsukutla sekepe morena Jesu o ile a etsa jwang si ire o ile a halema moya le maqhubu na o ne pile
2: Eya
0: ha mopele Hana ba le tsena ke kopa le tlo di arabella go nka o fela. Potso ya pele, morena Jesu o ile a tsena kae? A ire ka hara 4+1. B ire ka beseng. C ire ka skepeng. Ena pa etseng ke fe ka o fela?
2: C
0: ke si hana si ring
2: morena Jesu ile a kena ka sekepe
0: ya bobedi ire ha ba ntse ba tshela ho ile hwa etsa hala jwang ei ire ba rutwa ba ile ba bina dipina tse e tlotlisa morena bi yona ire morena Jesu o ile a galeha ne ha tswa sefefo le watleng si ire sekepe si ile sa fellwa ke mafora sa sitwa go tjela pele ka leeto ene pa etseng ke fe le bolele le re A kapa B kapa C ene pa etseng ke feng
2: B
0: ene pa etseng ke B morena Jesu o ile a galeha ne gwa tswa sefefo le watleng potso ya bararo ere ha sefefo se tsukutla sekepe morena Jesu o ile a etsang e ire o ile a re ba rutwa ba bale yena a sala ka sekepeng bi ire o ile a tswa ka sekepeng a sia ba rutwa si ire o ile a halema moya le maqhubu yena pa etseng ke fe le re a kapa b kapa c yena pa etseng ke fe
2: c
0: le ne pile ikopeleng he le mothating ona ere re bineng re reng re thiba ka Jesu

0: Ah, se mo hele bine ha mona o go wetse bana ba bana o mang wena ntsa phokola le mo lebitso la hao.
1: Lebitso la ka ke neweng gabo.
0: Le bula se ke neweng. I kopeleng hele bine ha mona. Ha re le mothating wena re tlo fihla pheletsong ya lenane o la rona la sekolo sa Sonta ha. E re le qetele ka thapelo etsang thapelo ya morena.